0: Sarong Aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
1: Nampading Digo, ika na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Anong sekreto mo ta masarigong ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
3: A few months later.
1: Nampading Digo, ika na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maniwangon ka na baga? Anong nangyari sa'yo mo ta? Maniwangon ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
4: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Bakit right med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: This song is brought to you by
9: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your

0: Josa! Josa Casey! Gusto ko! Okay ka!
1: Okay, FM! Gusto ko! Okay ka!

0: soon to open.
1: Ito, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas.

0: Isang Diyosa, Diyosa KC. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right Med.
2: Hanap niyo ba ang lechon
3: para sa kahit anong handaan?
2: Huwag nang mag-alala.
3: Heto na ang katakam-takam,
2: kalutong-lutong,
3: at malinam-nam
2: na La Casa de Lechon.
3: Formerly Moradas Lechon.
2: Unang kaga at
3: malutong na balat.
2: Laman na kay sara.
3: Siguradong mapapawaw
2: ang iyong mga bisita.
3: Matatagpuan sa market site na Regaalbay.
2: Para sa orders at inquiries,
3: tumawag lang sa 0968-435-8002.
2: Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon.
3: Lechon
2: for all locations.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Kidney care time!
7: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Gandang natural.
10: Gandang natural.
9: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap.

0: 99.1.
1: Magbabalik kami.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng...
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Technique.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Try Fee. Sumisipyo kita.
4: Tapos sa palengke.
3: Tapos, aray ko.
5: Nagbalik ang kulob.
6: Ay sus!
5: Baghat iyan.
6: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulob nin payo.
5: At ilawas.
6: Sa baghat asin sabay-sabay na kulob,
5: diskarte ko.
6: Asin ngunyan.
5: Diskarte mo naman, ma'am.
7: Banat sa
8: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa. Alive.

0: kakaptan, Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best.
1: Be the best. Be galing. Be Meg.
2: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
4: Okay, FM.
5: Gusto ko. Okay ka.
6: Get ready to sing your heart out because Jukebox is back and it's 100% Pinoy. Lahat ng OPM Jukebox hits, non-stop, from timeless classics
7: Bababayan mo kaya
6: to heartbreak anthems
8: bago ka lumisan sa
6: mga kantang tumagos sa puso nyo. This is the home of the greatest OPM hits of all time. Okay, OPM Sunday.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Diyosa! Diyosa Casey! Gusto ko! Okay ka!
1: Okay, FM! Gusto ko! Okay ka!

0: Diyosa! Diyosa Casey! Gusto ko! Okay ka!
1: Okay, FM! Gusto ko! Okay ka!

0: Ayan, pakiayos,
1: Doki. Kukurutin kita. Oo, ayan na. Sige. Alright, once again, nandito na po ang buong press ng 97.1 OKFM para sa huling araw ng ating 6th Baby Mama and Family Fair 2026. Siyempre, kasama niyo po Jossie Casey at mag-iikot-ikot ngayon sa ating mga exhibitors. Kasama po natin The Lugdug Jason and Kapa Morgan.
2: Yes, magandang umaga, Tami people. Magandang umaga sa mga nakikinig ngayon sa 97.1 OKFM. Live na live po tayo sa ating station at sa ating FB page.
3: Bati muna ako, no? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapa na ka-okay. And we would like to thank Jose Casey sa pag-introduce sa atin ngayong umaga.
2: Sa intro?
3: Ayun baga.
2: Grabing liputo.
3: So, nandito pa rin po kami. Again, sabi ni Jose Casey, on our third and final day ng ating Baby, Mama, and Family Fair. Dito po, live na live sa Ayala Malls SP Activity Center.
2: At syempre, kapa Morgan, tayo po'y mag-iikot-ikot ngayong umaga sa ating mga exhibitors. Andito po naman sa Ayala Malls.
3: Sana naman hindi tayo mahilo dahil sa kakaikot natin, Dalugdug Jason.
2: Tama-tama, before 5 p.m. tapos sabi kita kayo.
3: Okay, this is just our activity for this morning. And okay, we still have a lot of activities mamayang hapon. And sasabihin namin mamaya kung ano yung mga aabangan nyo, okay?
2: Sige, but right unahin now, natin. Kapo Morgan, ang PhilHealth.
3: Okay, right. So nandito tayo sa booth ng PhilHealth. Kasama natin si Ma'am Larry. Good morning, Ma'am Larry.
2: Good morning, Ma'am.
4: Hello, good morning po, Sir Jason and Sir Morgan. Welcome po dito sa ating events sa Ayala Malls. It's the day 3 of the Baby Mama Fair and Family Fair. So, inimbitahan po natin ating mga members na kung nandito po kayo sa Ayala ay please drop by at the PhilHealth booth sa tapat lang po ng Jollibee.
3: Okay, Ma'am Larry, sa pangatlong araw natin, ano naman po ang experience nyo? Kamusta naman ang ating exhibit?
4: Kami po, nakikisumaro po kami sa call to order and action na tinataw po kang DCGB. Ini pong PhilHealth para po ini sa Gabos. Kaya kami na po mismo ang nagrarani para sa tuyang mga members maging accessible po ang sa tuyang services dahil para po sa muya useless ang mga packages kong PhilHealth kung di man po ini na-avail kang sa tuyang mga members.
2: Yes, mga ka-okay, as of now, ay mayroon po sila ditong booth dito po naman sa ating event dito po sa Ayala Malls Legazpi. Ma'am, ano pang pwedeng idagdag natin?
4: Yes, Sir Jason, ang pwede nyo lang ditong ma-avail kung hindi pa po kayo member ng PhilHealth. O kaya naman po kailangan nyo magpa-amend. Kayo po ay kakakasal pa lang, kakapanganak pa lang. Bisitahin po ang aming booth. O kaya naman po ay gusto nyo magpalista sa aming programa na Yaka Program. Nandito din po kami buong araw hanggang alas 5 sa Ayala Mall. So abang-abang na doon po sa mga pumupunta dito para po mabigyan nyo ng additional na oras ang pagpunta dito sa ating booth. Kasi pagkatapos po nitong araw na to ay balik na po tayo doon sa ating opisina sa harap ng Gaisano Mall.
3: Ayan. So mas malapit kayo dito sa Ayala Malls, take this opportunity na po na makapagpa-register. Pero halimbawa ako, Ma'am Larry, gusto ko mag-avail ng mga services nyo like itong Yakap. Ano po mga dapat kong dalhin?
4: Yan, ang kailangan po natin ay mag-fill out lang po tayo ng form. Pipili po kayo kung anong facility ang gusto nyong puntahan. Meron po tayong listahan dito sa ating booth. Makikita nyo po yan. At magdala lamang po tayo ng ID.
2: So, again ha, kung may pagkakataon kayo mag-visit ngayon sa Ayala Malls, Legazpi City, andito po sila hanggang mamayang
4: alas 5 ng hapon.
2: Alright.
3: Okay, so once again, ID lang po. Maliban po sa ID, ano pa po mga pwede nilang dalhin para mas mapabilis yung proseso ng kanilang pag-register?
4: Yan, kung sila naman po ay magpapa-register, magpapa-amend, magdala lang po ng kanilang Xerox copy ng birth certificate. Kung bagong kasal po, Xerox copy ng inyong marriage contract. Mm-hmm. At kung kayo po ay magdadagdag ng mga dependents, Xerox copy po ng birth certificate ng mga dependents.
3: Okay, so ano po ang pinakamaganda pagka nag-avail ka nitong programa, itong Yakap?
4: Ayan, ang ating pong Yakap is nagbibigay ng consultation services. Meron po tayong 13 laboratories and 21 medicines para sa ating mga members. So ito po ay libre nating ma-avail sa ating mga government facilities, pero sa ating mga private facilities ay meron lang po tayong hanggang 900 pesos na isisingil para sa buong taon na po yan. So iniimbitahan po natin ating mga members na bumisita dito para mas ma-explain lang po sila ng maayos kung ano po yung pinakamaganda na mapili na facility. Ang gusto po natin is maging accessible ang service sa ating mga members. Kaya naman po ang preferred natin is kung saan yung pinakamalapit na address ay doon po sila magpapa-register.
2: Yes, maraming salamat, ma'am. Yung mga may PhilHealth concern, pwede po kayo mag-drop by dito ngayon hanggang 5 p.m. dito po sa Ayala Mall, sa Legazpi City. Maraming salamat.
3: Okay, Ma'am Larry, maraming salamat unang-una sa pag-suporta nyo sa ating activity, 3-day activity na Baby Mama and Family Fair. Any parting message before we move on sa next booth po?
4: Yes, gusto ko lang din pong i-commend yung aming team, lalong-lalo po si Miss Lani Escucha, si Mr. Marco Polo Villanueva, at si Ray Victor Mangampo, kasama din po si John Art. Ito pong mga staff na ito ay kinumit ang kanilang holiday at weekend para pumapalapit ang ating service sa ating mga miyembro. Kaya naman po, kudos at palakpakan ko para sa kanila dahil sa kanila pong dedication para implement ang PhilHealth. So yeah, sa ating mga members, nagpapasalamat po tayo. Medyo nagulat kami sa dami po nang pumupunta sa aming mga booth. Sa aming booth, as early as 10 o'clock, before 10 o'clock po ay may pumupunta na dito hanggang sa matapos po ang 5 o'clock. And as expected po, kahit na third day na ay ganun pa din po kalakas ang hatak ng ating booth. So gusto ko din po i-take ang opportunity na to magpasalamat sa management po ng EBN, lalong-lalo po sa UKFM headed by our dear station manager, si Sugar Azucar, sa inyo po na Joseph Casey, Kapa Morgan, Sir Jason. Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay ninyo po sa amin. Goosebumps, talagang pong napakaganda yung preparation. Maganda po yung coordination hanggang sa execution. So, we hope to have more engagements with OKFM in the coming years. Thank you po.
2: Yes, maraming salamat po. And syempre kami nagpapasalamat din sa suporta sa aming baby, mama, and family fair dito po sa Ayala Mall, Legazpi City. Once again, in-invite natin yung ating mga OKFM listeners na kung may concern kayo, punta mo lamang kayo sa PhilHealth booth dito po sa Ayala Mall, Legazpi City.
3: Mababait po sila at very approachable. Ma'am Larry, maraming salamat po, and we are very happy to know na maganda po yung turnout nitong ating activity para din po sa inyo. Thank
2: Sige
3: you!
2: Po. Maraming salamat.
3: Have a great day po. Ano? Talagang right. Jason, masa ina kita?
2: Pwede kayo kita rin sa City,
3: kita rin rin?
2: City Health?
3: Pwede po kami dyan. Wala pa, okay.
2: Pwede
3: so, iin ko tayo. Pero batiin namin kayo ng magandang
2: umaga po. City Health ano? Office.
3: Magataga City Health Office. Mamaya babalikan namin kayo.
2: Sign ako na kita.
3: Wala pa yung pwedeng ka... Hindi, okay, so sige.
2: Babalikan namin kayo before 5 p.m.
3: Okay. Mga 4:59, mabalik po kami. Hindi, joke lang. Digdig kita, ha?
2: Oh, malakaw lang ako kita digdig tabi sa wanyo ka pa, Morgan. Ta, aramon tatabi ining iba pa digdi. And right now, ito, bisitay natin ang Ramax Animal Bite Center. Good morning,
3: Good
2: ma'am.
3: Good morning.
2: Ito, sandi, nandito pa rin po tayo, no? And nasa third day na po tayo ng ating baby mama and family fair. Ma'am, kumusta po kayo dito sa ating booth?
0: Good morning. Okay, ako po si Maria Teresa A. Jacob. Ako po ang administrator ni Ramax Animal Bite Centers.
3: Wow.
0: And with me is Nurse Awi, animal bite, trained animal bite nurse po siya. Okay, so again, thank you for this opportunity po, OKFM. Pero this time, I'd like to say congratulations.
3: Wow, thank you so much po.
0: Matauhon pirmi and puro successful lang ang mga events.
3: And syempre, di man po yan magiging successful na araw kayo ni kung wara po kamo, wara ang support na kang Ramax.
0: Thank you. Okay, so ma'am.
5: Okay. Good morning, maray na aga po sa Indugabos. Mm-hmm. Salamat po sa event na ini at sa mga day pa po nakadigdi sa Ayala Mall. Pwede po kamo magdigdi until 7 p.m. po kami. Yaon po, dakulon pong options, dakulon pong choices na pwede pong pagpilian. As in, malibot man po sina para mahiling po nindo ini. So, yaon po kami digdi, Ravax Animal Bite Center and Medical Clinic. Kung halimbawa, nagpapasyar ka mo, makadigdi ka mo, or may babakalon lang ka mo, maghapit po kamo digdi sa muya. Kung may hapot po, pwedeng-pwede at willing na willing po kaming tabangan po kamo.
3: Alimbawa po, may hapot, pero bako sa nahapot. Alimbawa, gusto magpabakuna digdi, pwede ba?
0: Yes po, si Mamawi digdi? Po ang
3: mapapakuna.
0: May bakuna po kita na available digdi.
3: Oh, pwede po pala kamo magpasiring mismo digdi sa Ayala Malls Activity Center. Ngunyan na maghapon. Yes. Kung gusto ninyo digdi mismo magpabakuna.
0: Yes po. Actually, sa 2 days po na nakaagid, nakulon po kaming nabakunahan.
3: Ay, talaga?
0: Yes po.
3: Wow. So, pigranin na po sa Indo, lalong-lalo sa mga barangays na harani po digdi. Dahil na po kamo magduwa-duwa sa haraniyo na po sa Indo ang Ravax. Ano po ang masasabi nindo sa, kuyan, sa na itatabang kang Ravax sa satuyang komunidad?
0: Okay. Bukod po sa rabies awareness, na gusto mong ibalangibog sa bilog na Legazpi, sa bilog na probinsya ng Albay, gusto mong man po ipaabot sa inda na abot kaya ang rabies vaccine. And to tell you po, sir, ang Legazpi branch nag-extend kami kay working hours, clinic hours.
3: Okay.
0: So from 7 a.m. until 6 p.m. na po kita ngunyan, wala na yan na noon break.
3: Okay.
0: So, nagdagdag kaming tao para ma-accommodate ka, boss. Since may mga nag-opisina, nag-aireskwela. So, bago maglawag sa opisina, pwede na magpabakuna.
3: Alright.
0: So, mga alanganin man, so mga uruharayo, pag-abot kay alas 5, pwede pa po yan. Hanggang alas 6 kay hapon.
6: Okay. So, ma'am, since this is our third day dito sa Baby Mama Fair, saan po sila pwede pumunta after yung mga branches niyo, yung mga Ravax center ninyo?
5: Actually, hindi lang po anti-rabies vaccine ang ino-offer ng Ravax Animal Bite. We have flu vaccine, we have pneumococcal, we have tetanus toxoid, HTIG, and we have Hepa B vaccine. So, pwede po kayong magpunta mag-inquire sa amin. With regards po naman sa branches, madami po kaming branches. Our main branches in Legazpi City. You can find it specifically sa Facebook page po namin.
3: Okay.
5: Our contacts number, our specific mga address po doon sa Ravax, meron po kami. First is main branch, Legazpi. We have Tabaco, we have Ligao, we have Manito, and as far as Masbate, we have many branches po doon. San Jacinto, Masbate City, we have Araroy branch, and then we have Kataingan. And then up to Catanduanes po, na-reach out na po ng Ravax Animal Bite para po lang makatulong po sa mga nangangailangan. So Catanduanes meron po tayo, and in Sorsogon also, Sorsogon City, we have Castilla, Kumadgad, we have Pilar, we have Bulan, Matdog, and then Erosin. And don't forget, Camarines Sur, hindi po namin nakakalimutan. We have our Iriga branch and we have our Goa. And wow. As far as concerned, meron din po Manito branch. Huwag po natin kakalimutan.
6: So, ang laki pala ng Ravax, no?
5: Yes.
6: At napaka maraming branch. Alright? So,
3: Dulugdug Jason, may hapot lang ako. Alimbawa, ang iba baga, kadalasan din may mga promo na pigaapon.
6: Okay. Kamo
3: po, ano man ang pigaoprisir nindo sa mga kababayan ta? Lalong-lalo na po duman sa mga talagang daing-dai, alagad, kaipuhan na talaga sinda mabakunahan. Ano po ang maitataon nindong tabang sa inda?
0: Okay, so with regards po dyan, si Ravax po may mga voucher, discount voucher na pigo-offer. So ini, through barangay, barangay health workers or barangay officials. Just like si Barangay Dapdap po. So we partnered with EVP Glenn Barcelon.

0: na complete anti-rabies vaccine. Ngunyan na hapon po. Plus may mga freebies kami na itatao.
1: Alright.
0: So, kung baga, halimbawa tapos na ang Ayala Malls na eventa po, pwede sila magduman sa Ravax main branch, Higulang Along Aleco, Barangay Sagmin po iyan. Sa hampang po iyan kang Daddy's Angels. So, Along Aleco lang po iyan. Haranihon and madaling hanapon.
1: And parang magto-talk sila this afternoon, ano?
0: Yes,
1: so, for more details, mag-attend po kayo dito mamaya for para maintindihan natin kung ano-ano pa ang mga about Robux.
0: May mga paraffle din po kita. Naka-ready na yan. And of course, freebies po from Robux Animal Bite Centers.
1: So,
2: ayan, dakula talaga ang tabang kang Rabax sa Sagtiwang Community.
1: Yes.
2: Bago sa narinig sa Legazpi, kundi sa Bilog na nasabi ni Madam.
1: Halos so, region
2: mga
1: wide,
2: branches
1: ano,
2: na, halos
1: ang mga branches halos region wide.
2: Oo.
1: Yes.
2: So, as in, nagtatabang man sila duman sa mga talagang kaipuhanon. Medyo kapos, may mga programa sila na nagpag cooperate sila or meron silang partnership with the barangays. Just like what Ma'am said a while ago. So maraming salamat po. I'm sure mayroon pa kamong gustong ipaabot. Baka naligawan nito. This is your opportunity po.
0: Okay, so sa mga gusto pong humabol, hanggang alas 7 kibanggiyaon po kami digdi sa may mga hapot. Actually po, dakulon kaming na-encounter iba-iba. Every time na may mga mahapot, iba-ibang questions nila. So, we're actually glad na yaon kami digdi para mahasagot or matawan ming kasimbaga nitong mga hapot ninda.
1: Yeah.
0: Okay, so again, congratulations OKFM for the success of Baby Mama and Family Fair.
1: Maraming salamat din po sa pagtitiwala, ma'am. Alright?
2: Thank you so much. Okay, so magburubaranggaan kita.
1: Magbuhay po ang Robux. Sige.
2: Okay, salamat
1: and,
2: po.
1: And since live po naman tayo sa 97.1 OKFM at sa ating FB 97.1 FB page, punta po kayo dito sa Ayala Mall sa ating Baby Mama Fair and pwede kayo mag-ask ng mga kung ano-ano pa dito sa Robux.
2: Yes.
1: Alright?
2: And dakul po kita ng mga exhibitors. Mga suporta, nagsuporta po sa tuyang 3-day activity. So,
1: sige.
2: Natatapos na pala
1: ang... Mapawala kita, mapatutuo.
2: Mapasiling naman kita naman sa likod.
1: Mapasiling naman kita digdi.
2: Mahanap kita. Thank you po, Rabax!
1: Thank you po sa pagtitiwala sa OKFM, alright? So, okay. Dito naman tayo sa... Saan tayo?
2: Ay! May mid-bid akong nagbabakal. Sige, sana!
1: Mid-bid winning, naka-block na yun eh.
2: Oo. Ayan, sa pinakagwapong boss ka, ang baby ko. Ang pinakamagandang customer, pinakasexy pa.
1: Oh.
2: Hi, Jolie. Kamusta na?
1: So, sino pag-interview natin dito sa ating Unisoft Hygienic Products Corporation?
2: Okay, ito tarang mic kay
1: Malog sir. Na, pwede kita maglog digdi.
2: Sir, paki-introduce kita rin po kang sa diri mo. Tanganing mamidbidian kang sa ito'y mga kapa na ka-okay na nag-healing.
3: In behalf po ng Unisoft Hygienic Products, we offer po Baby Ko diapers, Baby Ko diaper pants, Baby Ko wipes, and Frida napkin and panty liners.
1: Wow! So,
2: tapos po ng mga produkto ini sir, ano ang sa hiling mo pinaka saleable sa ngunyan?
3: Pinaka saleable namin po is itong Baby Ko wipes and Baby Ko diaper pants. Yan, eto po. Si Baby Ko diaper pants po, sa every jumbo packs niya po, may free na po siyang 10 pads. Kaya magiging 48 plus 10 free pads pa siya.
1: Wow.
3: Tapos eto naman po si Baby Ko wipes namin. We offer po 3 for 100.
1: Ay, wow. Wow talaga.
3: Tapos may mga free mugs po kami, eco bag, tsaka mga stuff toys.
2: And arin man po sa mga produkto mo, digdi, ang sa hiling mo, kaipuhan na kaipuhan ka sa ito yung mga parokyano, kaya lang na ipasinda masyadong aware.
1: Sige,
2: ano sa
1: sir.
2: Hiling mo po?
3: Si wives po kasi, hindi lang siya pang baby. For ates, kuyas, for whole family po. Pwede po siya. Tapos si Frida Napkin po, sa mga active teenagers po natin, kahit kay mamis na nag-mens po.
1: Oh, sige.
2: Baka so, may hapot si Dalugdog Jason.
1: Aday man ako kaan. Ano?
2: Hapotong ko talaga, kung pwede pa man kita.
1: Hindi naman kita ka dyan. Nampas na kita.
2: Pwede pa na sabi si sir, ni sir. Maski naas. Pang pamilya. Gabos na
1: okay.
2: Sundo sa lolo ini.
1: For our family, di ba?
2: Pwede ang mga produkto kang Unisoft.
1: So far, mga viewers natin sa ating page, pwede tabi ikaw mag-visit ni kitabi sa Sinang Booth.
2: Okay, sample na kita.
1: Pa, ha?
2: Ako na sample ang record kita.
1: Sa tuwing man ini.
2: Sir, I'm sure na dakul ka mong pika-offer ng mga value-added products or promo digdis sa tuyang location sa Ayala Malls Legazpi Activity Center. Para po mag-grab inikan sa tuyang mga viewers, mga listeners, pwede pong ma-invita mo sinda personally na magdigdi sa Indo.
3: Sa lahat po ng listeners tsaka nanonood ng live ng OKFM ngayon, iniimbitahan po namin kayong pumunta sa Baby Ko Booth. Lalo po ngayon na last day, we offer 5% discount po sa mga diapers po namin. Doon lamang, thank you.
1: Thank you so much, sir. Ayan, marami, may free daw, may Baby Ko Baby Wipes.
2: Mm-hmm. Ang natawang kita ka ng Baby Ko Baby Wipes.
1: May pa-free pa, no?
2: So, magiging baby uli kami nito. Thank you so much, sir. Maraming salamat.
1: And, sa bumubuo ng ating Unisoft Hygienic Products Corporation.
2: Alright.
1: Pasaya kita po. Wala
2: ini talagang Unisoft. Talagang suportado kita kayo nito, Lugdog Jason. Dahil nawawara sa sa advertisement ining mga produk ng Unisoft. Punta
1: ni pagkatog dun mini ka pa, Morgan, sa OKFM. Permita na biyaw ng support kayo ining Unisoft.
2: Maduang taong kayo sa OKFM. Pero talagang daing putas ang sa indang suporta sa tuyang station. Okay, so...

0: Sales Corporation po, siya po ay sarong manufacturer and distributor po ng mga personal care products, pet care products. Araw po sa ngunyan, na digdi kami ngunyan sa Ayala Mall, digdi sa Activity Center. Ikaw kita digdi kay mga produktong naka-display. Arog po kay ning Tai Chi, brand kang Tai Chi. Ini po ay ikaw kitang mga liniments.
1: Wow.
0: Yeah, Tai Chi liniments. Ini po para sa mga athletic, sa mga kuya, sa mga lolo na mga makukulog ang lawas. Pwede ta pong i-try ining produkto ta po.
1: Wow.
0: Tai Chi ginger and chili liniment.
1: Ining arog kay sir, ano man ini? Anong apod kay ini?
0: Ay ini po ang kwa po, Tai Chi rub. Yan, sa mga makulog ang payo. Yan. Ah. Pwede ta po siyang gamiton. Mga insect bites. Po. Medyo nalilibong kita. Yan, pwede ta ining
1: okay.
0: Gamiton.
1: Okay. And igwa pang ining kulay ito naman.
0: Ah, iyo po po. Bali ini po so Tai Chi cool stick ta 2 in 1. So lavender bali ini po ay actually, saro sa mga product tango niya na saro sa mga tinatangkilik ngon niyan kang mga kabataan, mommy, daddy, bali, igwa po siyang inhaler sa taas, tapos sa baba po, roll-on siya.
1: Alright.
2: Dual purpose siya, ano?
1: Dual purpose pala.
2: Pwede na mahiling po ang kuyang kaan?
0: Bali, hindi po siya. Bali, sa taas po, kaning Tai Chi cool stick, bali, inhaler po siya, at the same time, hindi po sa baba, roll on po siya. Pwede ta siyang gamiton.
1: Galing.
0: So, ito po, tamang-tama, maski sa mga estudyante, sa mga mommies, daddies, yan, imbita na po kamo na matry po.
1: Sige. Oh. So, digi tabi, magka-okay sa iyang, sa inang booth. Igwa man tabi, ki mga, may mga...
2: Igwa, nagabarakal.
1: Oo, may nagabarakal. Digi. Ano yung ipigbarakal nila, sir? May, garo, igwa pang pakape.
0: Apo, apo. Bali, sa ngunyan po, igwa po kita digding pre-taste kang sa tuyang pigpo-promote na Moringa Baita Coffee.
2: Mm-hmm.
0: Bali siya po ay herbal coffee po siya. Bako lang siya ordinary coffee. Igwa siyang malunggay, may ginseng and other. At saka yung kwa po niya, yung sweetener po niya ay stevia na.
2: So, hindi siya, pwede siya sa mga diabetic?
0: Yes po, yes.
2: Oo.
0: Po. Pwede siya sa may mga diabetic.
2: And dakulang health benefits kay ining coffee kumpara sa ibang mga coffee na yaon sa market.
0: Yes po, tama ka po dyan, DJ Morgan. Tamang-tama po. Kwa po yan, dakul din ang mga health benefits.
2: Okay, so na-mention mo kasi bago, kung di ako nasasala, may nasabi kang pet? So, personal care and pet, tama
0: pet
2: ba?
0: Pet care products, opo.
2: So, may pet care products din kita?
0: Well, sangunyan po, since ang kwata, baby and family care, dahil ko siya, wala kami ngunyang kinaka-display, pero igwa kita kaya na
2: po. Igwa ka mo kayan. Yes, so, digniman sila po yan sa Rhodesian, ano? Rhodesian. So, apwera kang mga personal care products na igwasinda. Again, igwasinda ang pet products. May hapot ka dalag, Jason?
1: And since ito na pong ating third day dito sa Activity Center, so, sa insinda, sir, pwede maghanap kayo ng mga product nindo kainin, kung gusto nindo, after kainin sa tuyang event. Sa insinda pwede magduman?
0: Yes, magayon nun magbakan. Po, so, hapot po nindo. Bali, ini pong mga product, available po siya sa mga national accounts, mga SM, Mercury Drugstore, local drugstore, available po siya. LCC Supermarket, syempre,
1: uh-huh.
0: Available po ining mga products ini. So, imbitaran ko po kamo na matry po nindo ining products pong ini.
1: Sige. So, any words tabi sir na idagdag mo, ngunyan ang pag-aaga?
0: So, para po pala matry man nindo, tawang ko po kamong sample. Tiksaran
1: wow.
0: Po kamo kainin Tai Chi cool stick po.
1: Okay.
0: Tamang-tama po, pag medyo makulog ang payo, yan, nahilo, pwede nyo po siyang matry.
1: Yeah. All right. Thank you so much, sir. And maraming salamat sa pagtitiwala sa OKFM, Legazpi, and pag-support din sa ating baby mama and family pair.
2: So, sige. Maraming salamat once again. And yan, Rhodesians Corporation, ang distributor po nitong mga products na to. Ang naibigay sa amin yung Tai Chi Cool Stick. Aba, 2-in-1. Baliktara, inhaler tapos roll on.
1: Oo, pwede kang pati ulubon, pati gayaon.
2: Oo, pwede pati gayaon, pwede pati ulubon, pwede paligidon, pwede ihaplas.
1: Ito yung sample nito po. Ito po yung sample. Oh.
2: Ayan. So maraming salamat once again. Brother,
1: thank you so much, sir.
2: Good luck sa atin.
1: Nagbabarakal
2: na. Oo, so sige, si Josa Casey. Oh, may sample din.
1: Atin ako na.
2: Diba? Bumili ka na, may libre pala. May... Oh, di ba? Lidi dalawa.
1: Sena kita.
2: So, ano ang experience nyo sa Casey nang nandito?
1: Ano tayo ang experience?
2: Bumibili sa mga booths ng baby, mama, and family care, fair.
3: Oh, actually, di ba, since first time natin dito sa baby, mama, and family fair, uy, pag bumili ka dito, ang daming freebies.
2: Talaga?
3: Talagang, ano mo yun?

0: naman, talagang yung binili mo, parang mas marami pa yung freebies kaysa sa binili.
1: Kami nga, hindi pa bumibili, pero meron na kami.
0: Meron na. Oh, at pangalawa ko na to, yung unang nilagay ko na sa sasakyan. So, pangalawa na to. Kerek. O, diba? Thank you. Ayan. So, dito tayo ngayon sa Darwin Solano Events and Coffee Shop.
1: So, ano naman ang meron dito?
0: Bumili ako ng caramel macchiato. Ay, sige, go.
2: Hello? Hello? Meron din po kami ditong, ano, iced coffee and matcha series.
1: Oo.
2: And actually, meron po kami ditong pika-pika and ano po. Sa main branch mo namin, meron kaming rice meal and actually, kahit ano pa po doon.
1: Saan yung main branch nyo?
2: Visit na lang po kayo, sir, sa Barangay 4, Kamalig Albay po.
1: Mm-hmm. Sa may? Onju.
2: Opo.
1: So, sa ngayon yun ang pinaka-main, yun lang ang branch nyo ba or pinaka-main? Okay. Saan pa yung ibang branches? Meron po ba?
2: Actually, meron din po silang branch sa Batangas po, Lipa po.
0: Yes, saka ang alam ko meron din sila somewhere in Santo Domingo.
2: Yes,
0: tama
2: po
0: ba?
2: Opo, meron din po doon cafe, Sky Cafe po.
0: Sky Cafe. And syempre, yung nag-sponsor ng ating launch ng first day is Carrie Bell. Sa kanila din yon. Yung Carrie Bell's, ayan, food hub.
2: Diyan so, lang po yan sa ano, bypass road.
0: Sa may bypass road. So once again, thank you very much kay Sir Darwin Solano. Darwin Solano Events. Kasi aside actually, Kuya Morgan, sa kanilang, ang dami nilang business, diba? Nag-ano rin sila mga events. Like, halimbawa, magpapakasal kayo, binyag, party, kahit anong events, Darwin Solano Events. Pero nyo pong i-check ang kanilang Facebook page. So, ang dami nilang negosyo. Diba?
1: Ayan. So, good luck sa mga businesses na yan, Sir Darwin Solano. And maraming salamat. Please invite once again our listeners, our viewers, and yung mga nandito, mga mall goers na ipatronize ang mga product nyo sa ngayon. Dahil this is our last day ng ating three-day activity, yung baby, mama, and family fair. Paki-invite po sila.
2: Sa lahat po na naghahanap ng ano po? Ng coffee, mga coffee lover and matcha lovers po. Dito lang po 'yan sa Darwin Solano Cafe po. DS Cafe Shop po.
1: Okay, maraming salamat.
3: Maraming salamat DS Events and Coffee Shop. So sa may bypass road 'di ba yung Onju?
4: Onju.
3: All right. Oh.
1: So sige.
3: Sige. Maraming
1: hindi
3: salamat.
1: Hindi ko sa tabi kami, Joseph Casey.
3: Darwin Solano Events. Ayan. Yung, kung gusto tabi ni Donin, dito naman tayo, Kapa Morgan. Mga okay. Pangan ini. Mga pang-baby talaga ini pa ni.
1: Ini talagang pig-apod na kaugmahan kan mga aki. And
3: yes.
1: Kaugmahan kan mga aki, kaugmahan naman kan mga magurang, oh. Di ba? So nandito tayo ngayon sa booth ng Breeze Candyland at kasama natin si Miss
5: Nicole po.
1: Si Miss Nicole. Miss Nicole, ano bang masasabi mo sa activity natin so far, na pangatlong araw na natin? Kamusta naman po yung turnout ng activity natin dito po sa mga products nyo sa Breeze Candyland?
5: Okay naman po. Napopromote naman po ng maayos yung candies. Lalo na po for the kids. Talagang nagsistop talaga sila para tumingin po and magpabili din po.
1: So talagang maraming naku-curious sa mga bata about your candy. So ano ba yung kaibahan nitong mga candies ng Breeze Candyland sa mga ibang candies dyan sa labas?
5: Variety po kasi siya. And then may toys po kami. And other than retails, meron din po kaming full sales if gusto po ng mga nag-re-resell po. Nag-offer po kami
3: so,
5: ng ganito.
3: Ano ba bang services ang ino-offer ng Breeze Candyland? Meron din ba sila sa mga birthday parties like that?
5: Yes po. Meron po kaming other business po, which is the Camille's Party Shop Supplies.
3: Alright.
5: Po. It offers clowns, yung balloons, and kahit ano po.
3: Anything related about candy or mga
1: anything party. Related sa mga party or
3: party,
1: celebration, especially yung mga kiddie parties, no?
3: Kiddie parties, so.
1: Talagang available sa inyo.
3: Yeah.
1: And notice ko yung mga candies yun. Talagang this is going to be very attractive sa mga bata. Dahil
3: kanaki
1: talagang kiddie-kiddie yung mga design. Tingnan mo.
3: Anong paborito mo din? Kanaki ka pa ba?
1: Ah?
3: Anong paborito mo din?
1: Sa Julin. Julian.
3: Julian talaga.
1: Ito mo. Yeah. Look at that. Oops. Ayan, so, buhay pa.
3: Iko kita kayo ng commercial sa radio.
1: Yes, yes.
3: Pag nanonood ko itong commercial ni SM, parang feeling ko parang makulay na makulay.
1: Yeah.
3: Ang mga parang, candies.
1: Parang Wonderland yung dating. So,
3: yes.
1: Miss Nicole, ano ba ang gusto mong maibigay na message sa ating mga viewers, mga listeners natin, and even the mall goers dito sa Ayala Malls regarding sa ating activity at dito, yung mga available sa inyong booth sa Breeze Candyland?
5: These sweets aren't just for kids, but also for the kids at heart. Yeah.
1: So yung mga products nila ay hindi lang daw for kids, but for those kids at heart. Kagaya natin dalugdog, Jason.
3: Ay, baga.
1: Oo.
3: Aki pa mang kidiit kita by you, heart.
1: Diit na salamat.
3: Kidiit.
1: So maraming salamat, Miss Nicole. And
3: later na hapot, after kainin
1: may event, ka pa?
3: Senta makahanapan
1: sa iyong
3: business. Sige na po.
1: Pagkatapos kainin activity tadigdi, so of course, nandito tayo sa activity center ng Ayala Malls.
3: Saan ba sila pwede pumunta?
1: But after this, sain kami mapasiring, tangani ma-avail me sa mga nasabi mo kasubago ng mga products and services.
5: Located po kami sa Sagpon. Malapit po kami sa De Vera Institute. Along the road lang din po.
1: Ah, malapit lang pala sa De Vera Institute along the road. So, kitang-kita yan dahil merong signage doon, di ba? Okay, right. Breeze Candyland po para sa inyong mga candy needs and sabi niya nga ni Kasubago, even the kiddie parties and party needs, iwa po sinda.
3: Sige.
1: Sa Breeze Candyland.
3: Thank you so much, Breeze Candyland. All right? Next?
1: Thank
3: next
1: you, stop natin.
3: May bupay da adigdi.
1: Ay, di. Diyan ka. Ayokan mo bupay. Kita.
3: Ano? Punta na ko rin yung interview. Ano mag-ibupay kita?
1: Oo. Oh. Matatamin yun sa naininagluwas.
3: Ay, bupay pala digdi.
1: Hali na kami digdi kasubago. Ngayon yan sa nanindo iniluwas sa bupay.
3: Ang kabupay tabi kang Unisop.
1: may sinigang.
3: May sinigang. Uli, bata yan si Casey. Oo. Favorite ni Casey ang sinigang. Puro pagulong. Edwin eh. Bicol. Oo. Tausian,
1: may bihon, may tinautihan, may gulay.
3: Oy,
1: na ano.
3: May natabi ka mo maglaog na duha, taday na sinda makakakahan. Ha? Bata sinda tabi, nag-ano sinda, nag-ubupay.
1: Bata ma, ano na, ma, bindisyon na kamatag.
3: Mabibindisyon mo na ko ta? Hey, kakahan.
1: Ministurbo ta rin naman na lugdog, Jason.
3: Oh. Bata ko tabi na kami. Duwang kubi kong maluto. Oh, sige, maraming salamat.
1: Tadaan, sa
3: lugdog kami. Ulo ko pag-aswing empleyado kang Unisop.
1: Oh.
3: Pag pinalikan mo na Ben Casey, mukmuk na sana niya ako dyan.
1: Magkatakot ang kuya ni Joseph Casey. Pabalik
3: sana
1: kami ha?
3: Sana ko na kita sabi niya. No? Sabi ni...
1: Dito tayo! Larugdog Jason sa Baby and Mommy Chimmy. Alright?
3: Check it out, Baby and Mommy Chimmy.
1: Ano naman ang nakikita natin dito? Mga RTW.
4: Yes, dito ko to biniling stuffed toy.
1: So, hindi lang pala mga RTW, meron din nga mga ganitong stuffed toy. Ayun! Oo, branded stuff toy.
3: Stuffed toys.
1: So, kausapin natin ang nandito ngayon, naka-in-charge. Good morning po. Anong pangalan nila?
6: Aryan po.
7: Sige ka sa camera.
1: Si Aryan ang nandito ngayon. Okay, Aryan, kumusta naman yung turnout ng ating 3-day activity? This is our last sa Baby, Mama, and Family Fair. Kumusta naman on your side?
6: Okay lang po.
1: Okay, so ano yung mga, obviously, mga RTWs, mga pambata ba talaga lang ang inyong mga tinitinda or mga available?
6: Opo, lahat po yung pambata lang.
3: So ano ba ang tawag ng mga ano, mga damit na mga
6: wow? Skirts, mga pants, shorts, and mga damit.
3: Oh, wow.
1: Ano po ito? Sa diri po nindo ining design or ano? May nagpapamanufacture man ka po o kamo ang nagmamanufacture?
6: Mobile out lang po iyan sa Manila.
1: Pero yung kinikater nyo talaga mostly para sa mga bata at mga branded ito?
6: Apo.
3: Okay. So, pwede mong malaman ang mga price niya na babaklit, Casey?
0: Alright, so sa mga branded kids polo, meron tayo for as low as 299 pesos. Merong 450, ayan, branded na yan ah. Kasi alam naman natin yung brand na to. Pwede bang sabihin? Ginger Snaps, alam naman natin na ano talaga yan, quality and talagang branded, Kuya Morgan. Yeah. And mabibili nila ito dito
4: sa halagang abot kaya.
1: So kung yung mga anak nyo ay pogi o magaganda, mas lalong gaganda at pogi dito.
4: Oo,
1: sa mga branded
4: na shirts. Oo, saka naman yung quality hawakan mo.
1: Kaya nga,
4: mo.
1: Obviously, talagang
4: iba. Yeah, saka
1: iba.
4: Yung staff toy nila sa likod, ang ganda, di ba? Kinuha ko na yung dinosaur.
1: So kaya nga si Joshua Casey nag-avail na ng staff toy.
4: Yes. Alright, thank you very much. Ay, mga tiki baby and mommy at Chimmy.
1: Okay, please invite them once again at paalis na tayo. Okay na. Okay. Thank you so much.
3: Kaya ito pala, pag nagbakal ako kay Arog Kaan, sabi kang agum ko,
1: ano da?
3: Senior nga, ganun nga ba na yung magbakal kay mga ano? Ito mga magayunan nga, pibarakal? Grabe.
1: Siyempre.
3: And nandito na tayo mga ka-okay sa Lil Cuddle Studio.
4: Okay, ayan, Lil Cuddle Studio. Nako, eto suki kami nito kasi sa mga ka-okay natin, na naghahanap ng photographer, videographer, lalong-lalo na sa mga baby. Nako, sabi nga nila, di ba, minsan lang sila maging bata, so dapat well-documented. Eh, kasama natin, Sir Edan, good morning. Tito Edan. Tito Edan, good morning. Actually, sila din, dito ko rin inano, dito ko rin pinoto-shoot yung aking baby, si Shoti, noong kanyang first birthday. So talagang, sabi ko talagang worth it, ang ganda, and talagang parang may natago mo for life. Talaga naman, di ba? Ako yung anak ko, pinalakihan ko nga yung picture. Kasi actually, Kuya Morgan, di ba, tayo mga magulang, parang hesitant tayo minsan magpa-picture. Kasi yung mga anak natin, lalo na yung anak ko, mahirap patawanin. Pero nung nandun, haba, talagang napatawan nila. Kaya ang gaganda nung kuha. Ayan, Sir Edan, please do invite our listeners and syempre yung mga nanonood sa ating Facebook page.
8: Okay. Good morning po sa lahat ng nanonood ng live sa 97.1 OKFM at sa mga nakikinig po. Maraming salamat po sa 97.1 OKFM sa pag-invite sa amin sa maliit naming studio, ang Little Cuddle Studio, na mag-participate dito sa 6th Baby, Mama and Family Fair. Kami po sa Little Cuddles, ang in-offer namin na services po is we specialize in newborn. Pero pwede rin po to as pre-birthday, pwede rin po as family portraits po. Hindi lang pambata, pang lahat po. Maraming salamat po.
4: Ayun, so kung kayo na mga problema, kayo na mga outfit ng mga kids nyo, pag mag-photoshoot, huwag kayong mga problema kasi mayroon doon available, di ba?
1: So paano naman Diyos sa Casey makaka-avail yung mga viewers natin na interested sa
4: meron silang
1: products
4: Facebook
1: and services
4: page.
1: Nila?
4: Sige sir.
8: Meron po tayong Facebook page and Instagram page na pwede nyong puntahan, Little Cuddle Studio. Tapos po, ngayon po, yung magpapabook, may libre po kayong family portrait po sa lahat ng packages po.
4: Iyon!
8: Located diba? Po kami sa Lugan, Kamali Galbay po, second floor, Honda.
4: Ayun! So maraming salamat, Sir Edan. Ayan, tinan mo naman, di ba? Ako trusted ko to, promise. Itataya ko pangalan ko dito.
1: So little next time siguro studio. Kami din mag-a-avail na ng Little Cuddles.
4: Oo. Sa susunod na baby mo, Kuya Morgan.
1: We will even recommend sa mga friends natin itong Little Cuddles. Oo.
4: Sabi ko nga, itataya ko pangalan ko dito. Magaling talaga to be.
1: Okay. Any plans po, sir? Any plans po? Nasabi mo kanina na sa Kamaliga yung physical store or
4: yung
1: location.
4: Kanilang,
1: but do you have any plans
4: studio?
1: Of, branching out sa ibang mga lugar?
8: As of now po, sa Kamali kami, pero since newborn po is very, nag-offer din po kami ng home services po.
4: Ah, may home service! Diba? May home.
8: Lalo kasi na po sa newborn, may home service po kami. Kasi kung medyo critical yung mga baby, ayaw ilabas, nag-offer din po kami ng home service po.
4: Ayun, so hindi mo mga problema. Once again, thank you very much, Sir Edan, ng Lil Cuddle Studio.
1: Okay.
4: Sige, mapicture
1: tayo. Sige,
4: mapicture
1: muna daw tayo.
4: Para dami ko pinamalingke, baby. ayan, sige. Okay, dito tayo, sir.
1: Sige, magmumukha muna kami ni Dalugdug Jason na 1-year-old.
4: Si Sir Edan, nabudol to ng asawa ko na mag-RC, no? Alam na, RC na ba?
1: Maraming salamat, Sir Edan.
4: Thank you, Sir Edan. And of course, dito tayo ngayon sa booth ng
0: Freedom Life. Ayan, Freedom Life Corporation, ang sandiga ng bawat Pilipino.
1: Yes.
0: And kapag nag-avail sila ng package nila, meron mga freebies din.
1: Mm-hmm.
0: Hello, madam. O, chika tayo.
9: Wala na kasi akong boses.
0: O, walang boses. O, walang boses si madam.
1: Sign language lang, ma'am. Pero itong Freedom Life is an insurance corporation po. Life plan.
0: Life plan.
9: Life plan siya. Pero mura siya. Affordable. Kaya...
0: Magkano yung pinaka-affordable?
9: 650 or 22 pesos per day.
0: Oh, 650, 22 pesos per day. May life insurance
9: so,
0: ka na.
9: So, kapag naninigarilyo ka, bawasan mo lang ng dalawang stick.
0: Oh, diba? Alam ni madam kung magkano presyo ng sigarilyo.
1: Huwag naman nigarilyo. Yun ang pinaka-dabit.
0: Oo, oh, bawasan mo lang daw ng 2 pesos. The
1: Freedom Life Plan na lang.
0: Freedom Life Plan.
9: Bawain ka pa ng insurance.
0: Ayun. Meron po ba kayong Facebook page? Or saan po located?
9: Freedom Life Plan Corporation, Alban.
0: Ayun. Sige. Maraming salamat, madam. Ayan din natin anuhin kasi
1: thank
0: medyo
1: so
0: paos
1: much.
0: Si madam.
1: Oo.
0: Parang katulad ko, paos na din.
1: Oo. Sige. Maraming salamat po.
0: Thank
1: Freedom
0: po.
1: Life Plan Corporation.
0: And of course, dito naman tayo ngayon sa ating mga ka-OK sa Unilab. Alright. Dalugtog Jason, ikaw na dito. Dali. Go.
1: Okay. Dito na tayo sa Unilab.
3: Sige.
1: Balita ko maraming pa-previs itong Unilab. Okay, good morning po. Sino pong pwede namin makakausap? Ma'am, please introduce yourself muna po.
10: Hi po, I'm Eds po. And we are the brand ambassador of Unilab po.
1: Brand ambassador ng
10: yes.
1: Unilab. Ano ang ibig sabihin ng brand ambassador? Dito ba? Covered ba yung Albay or Legazpi lang?
10: Hindi po, dito lang po sa event po ngayon.
1: Ah, dito lang sa
10: yes
1: event
10: po.
1: Na ito. Okay, so we are so happy na kasama namin kayo dito sa 3-day activity namin, yung baby, mama, and family pair. So far po, ano naman ang masasabi nyo regarding our activity?
10: Maganda po, sir.
1: Uh-oh.
10: Napakaganda ng activity nyo po. And
1: so, salamat po. Oo. So... I'm sure marami kayong ino-offer sa ating mga, hindi lang sa mga mall-goers, pati na rin yung mga nasa bahay na gusto, baka interested sa inyong mga services or mga products. Paki-invite po sila.
10: Hi everyone! Sa mga viewers po natin dyan na nasa bahay po, and even po yung nandito po ngayon sa Ayala Malls po, we're here po last day po ng ano po natin sa Unilab. Yung pag-avail po dito sa amin is, ito po is mga freebies po. And then, yung mga customers po natin na bumili po sa Mercury or Watsons po, kahit po yung any product po ni Unilab, balik po kayo dito sa amin, then meron po kayong freebies na makukuha po. Wala naman po siyang amount po to purchase. Any amount po.
1: So, dito sa booth, hindi naman kayo nagbibenta?
10: Hindi po, sir.
1: Ang nandito ay yung mga freebies,
10: yes,
1: but they
10: po.
1: Have to purchase something, Unilab product mula sa Mercury Drug.
10: Yes po, mga pang-kids wellness po na mga brands po like Sicilin, Nutrilin, Apebon, by Jessic, and ito po mga product po natin na si Dysedrine, and si Tiki-Tiki sa mga infants.
1: Okay, mayroon po akong 2-year-old na makulit. Ano po ang mai-recommend mo na vitamin na gawa ng Unilab?
10: Magandang combination po si Nutrilin and si Silin Plus with Zinc po.
1: Nutrilin and Silin Plus
10: po.
1: With Zinc.
10: Yes,
1: so,
10: po, sir.
1: Mrs., baka nanonood ka. Alam mo na. Okay. So, please invite our, once again, or do you have any message sa ating mga viewers? Okay na?
10: Yes.
1: Okay, maraming salamat po, madam, and good luck po sa ating last day dito po sa ating baby, mama, and family fair event dito po sa Ayala Malls, Legazpi
3: yes,
1: Activity Center.
3: Yes, Kapamorgan, andito naman tayo sa ating Quanta Paper ayan Corporation. Ma'am, good morning.
11: Hello po. Good
3: yes,
11: morning.
3: Yes, ma'am, good morning. Pakilala po muna.
11: Ako po si Elsie, ang BDM ng Bicol for Quanta Paper. So, sa mga viewers natin, good morning. We would like to take this opportunity to thank the OKFM for having us here, for making us giving us opportunity
3: yes.
11: to be part of this activity.
3: Ma'am,
11: so,
3: ano po bang ino-offer ng Quanta Paper?
11: Sa mga mommies and babies po, may mga offer po kami. Ang diaper po natin is mai-enjoy nila hanggang 50%. May buy one take one po kami for the SBD, yung dry natin. And then mayroon din po kami mga available products, yung mga pants natin, which is naka 20 and 15% off din po sila. And available din po yung mga toothbrush namin. May pang-kids po kami, may trio pack at 75 pesos. And mayroon po kami mga pang-adult for as low as 40 pesos, 3-pack na po siya. And then may mga table napkin po kami kung kailangan po dito ng mga ating mga customers. May mga pull-ups po kami. Ito po, at 152 pesos, 3 na po siya. So, dun po sa mga kaibigan natin na gusto pa maghabol ng ating mga promos, iniimbitahan ko po sila na dumalo dito sa ating event, dito po sa booth ng Quanta Paper.
3: Yes, ma'am, since this is our third day, after ng ating event, saan po ba sila pwede maka-avail ng mga product na ganito?
11: Okay, so ang Quanta Paper products po is available to all leading supermarkets and Bicol, groceries and sari-sari stores. Even sa market stalls, meron po kami available. Sa lahat ng ating mga drugstores, meron din po.
1: So yun, available na available sa market ang products po ng Quanta Paper. And sa lahat po ng mga products, ano yung pinaka-flagship nyo, kumbaga?
11: Actually, a flagship po namin talaga is the diaper. Kasi ito yung kailangan.
1: Itong Sweet Baby brand.
11: Yeah, yes.
1: Do you have any brand? No, aside from Sweet Baby.
11: Sweet Baby lang talaga. Yes, opo. Siya ang bread and butter namin.
1: Okay.
11: And then, ito kasi pinagmamalaki namin kasi gawang Pinoy. Oh. Affordable yet quality product.
1: Ilang taon na din po kayo sa market?
11: Sa Quanta Paper po, 7 years na ako.
1: 7 years na din ang Quanta Paper, ang Sweet Baby.
11: Ang Quanta Paper po is 20 years.
1: 20 years? Ah, okay. Pero itong brand yung Sweet Baby, particularly, nasa 7 years na.
11: De, 20 years.
1: 20 years, tagal na pa rin pala. No? So,
3: pag-itsura niyan, ma'am.
11: Yes po, ito po yung quality ng ating Sweet Baby diaper.
1: Lambot po siya. So, please invite our viewers once again, ma'am.
11: Okay, sa ating mga viewers sa FB and sa ating mga listeners sa OKFM, ini-invite ko po kayo na dumalo dito sa ating third day and final day ng Baby, Mama and Family Fair dito sa Ayala Malls. Visit our booth to enjoy exciting prizes, exciting previews and promos.
1: Ayan.
11: Thank you.
1: Dahil dito po sa Quanta Paper, gusto namin...
11: Okay ka.
3: Alright.
1: Yun, maraming salamat po.
3: Paper. Alright. So,
1: see you soon.
3: Dito naman tayo sa
1: halika kabila. Halika na digdi. Sa ina kita.
3: Digdi naman kita sa mga communication.
1: Okay.
3: Like, ayan sa mga internet naman tayo, mga ganito.
1: Yan.
3: Hello, good morning. Nari po lang si Kapak Morgan.
1: Makisirip na lang ako digdi. Makisirip ako tabi.
3: Okay.
1: Good morning po. Anong po sini? Converge. Okay. Nalibong na ako sa kanakulang kang mga booth. Ayaw ni pala.
3: Super Fiber X. Fastest at its price. Sige daw.
1: Si Say Tabi ang samuyang kauron sa ngunya ng mga oras na ini. Ano pong pangarap po nito?
12: Hi po everyone. I'm Mariel Faye Perez sa Converge. So, we would like to invite everyone na mag-apply dahil madami po kaming in-offer na plans at a very affordable price. So, kung gusto nyo po ng fast internet, go na po kayo sa Converge.
1: So, ngunyan po na kabalik mo kang sa tuyang activity, 3-day activity yung Baby, Mama, and Family Fair. Ano po ang special na offer na pigtataon nito sa tuyang mga mallgoers and our listeners?
12: Ngayon po, ang Converge free installation po, free installation. Then, we have plans po na with Netflix na. Yun yung Fiverr plan 7198. So, ito po yan. May, ano na po siya, may Netflix.
3: Okay.
12: Then we, yan.
3: Ito naman.
12: Then,
3: plan, ano ba to?
12: Super Fiverr X.
3: Fiverr X, oo.
12: 1599, 400 Mbps na po yan. May cable na po yan.
3: Okay.
1: So, yes. Super value deals po talaga ang mga pig-offer nyo dito sa
3: ating activity. Plan 1558, ano ba to? Netflix, alright. Sige.
1: Okay, so, pwede pong maaraman kung pira ang babayadan kang, halimbawa, mapasiring ako digdi, tapos gusto ko mag-avail kang product.
3: Yes.
1: Ano ang dapat kong bit-bito na kantidad tanganing maka-avail ako kan sa indong pig-offer sa ngunyan?
3: Halimbawa, gusto namin magpakabit ng ganyan.
1: Magkaano pong kailangan na bit-bit na, or dala namin na pera para maka-avail ka agad kami?
12: Pwede na
13: kayo sa Plan 15, internet lang po yan, ma'am. 300 Mbps na po lang.
1: Do we have to pay a pool? 1.5. Yun na yun. Wala nang sukli yun.
13: Wala na po.
1: Okay, so 1.5.
13: Free installation na po yan, sir.
1: Free installation na. Eh kung magbabayad pa sana ng installation, magkano pa yun?
13: Mag-additional po kayo na 125 po.
1: Oh, so malaking katipiran na rin po, no?
13: Free installation siya, kaya 1.5 lang. Magbabayaran
1: yun. Okay, so yun. I-avail na po natin yan. Free installation. Dala lang kayo ng 1.5, baka kapitan na kayo ng Converge Fiber.
3: Ma'am, invite yung mga listeners natin and mga viewers sa ating OKFM page. Sige na po.
12: So, hello po again sa mga viewers and sa mga listeners ng OKFM. We would like to invite po na mag-apply na po kayo ng inyong internet connection here at Converge. Thank you po.
1: Okay, maraming salamat dahil dito sa Converge. Maraming gusto ko.
12: Okay ka.
3: And maraming salamat sa pag-support sa ating baby, mama, and family pair. May isa
1: pa
3: tayong
1: nanisan sa mogu, na namin
3: kiniit. So nagsayo-sayo, inikasugma naman na may mogu-mogu.
1: Sino bang nandito na in charge?
3: Ay, sa tuyang...
1: sa mogu-mogu.
3: From mogu-mogu.
1: Namamarong digital
3: logistics. Ito ata si madam eh.
1: Nakiki-buffet. Sa tuyang mogu-mogu. Ano ma'am, balikan na lang namin kayo ngayon na. Mamaya na, kumakain pa kayo? Oh, kumakain pa lang.
3: Ah, nag-buffet.
1: Namamarong pa ang ano, ang ano na dito. So, gulay na karabasa na may bangot ki kasag.
3: Dali unta na nito, mag-buffet man kita.
1: Kaya nga, eh.
3: Na.
1: Mama, balik kami.
3: Sige. And dito naman tayo sa ating, Pro-Life UK.
1: Nagkakaon man si madam.
3: Nagkakaon
1: man. Taon-taon na siguro. Madali man lang yan, mga 10 minutes.
3: Dito muna tayo. Siguro dito muna tayo sa Space Yard.
1: Yan.
3: Unit namin, pinagamagayon ka ba, Morgs, na na-park kan pagbisita mi na Dimples and Ate Casey sa Space Yard, no? Na, very, ano, masiramon tabi yan sa indang place para tabi mag-gibuki anything. Like, siguro nag-edit ka o nag-gibuka ki mga anything sa computer, no? Sinensyo naman rin. Garo tabi pa ni library na ma, garo ka na sa outer space.
1: Dahil ka pwede naman mag-ibong aki cabinet o furniture?
3: Pwede mga. Hapatun ka, paglaw mo nung palwasong katulos.
1: Okay, nadadamaw ko po. Ano, inig Space Yard.
3: Space Yard.
1: Advertiser natin sa 97.1 OKFM. Buti ka pa dalugdog, Jason. Mayroon ka ng experience sa Space Yard mismo, personally.
3: Sa outer space.
1: Pero ako wala pa. But nandito ngayon si Madam. Madam, ano po yung pangalan nila?
14: Sarah Jane po.
1: Oh, ganda. Sarah, parang artista, Sarah Jane. Ma'am Sarah Jane, please tell us more about Space Yard. Ako, dahil curious ako, ano ba ang nandyan sa Space Yard? Bakit ba ako dapat pumunta dyan sa Space Yard?
14: So, yan po. Yung Space Yard po is more po siya sa... place po kung saan po makaka-focus po yung isang tao or student, VA, para po sa gagawin nila. And sa Space Yard po, meron po madami po kaming free na ino-offer po sa inyo. Kung saan nandun po yung unlimited free coffee, pika-pika po, juice and water po, wifi and... free use of napping area po. So, yun po yung nasa loob po ng Space Yard po.
3: How convenient, no?
1: So, convenience yung ino-offer nila actually sa mga nagtatrabaho, yung mga estudyante, sa mga VA, yung virtual assistant, no? So, kung gusto nila mas, anong tawag dyan? Merong term dyan, kalimutan ko lang. Pero yung Space Yard, yung pinaka-perfect place para sa kanila, nadalhin yung trabaho nila. Pag nandun ba ako, mas mapapadali ba yung trabaho ko?
14: Opo, yes. Oo naman po. Kasi po, kapag nandun ka, parang may sarili kang oras. Kumbaga, hindi mo hahabulin yung oras mo. Ikaw po mismo yung parang mag-decide kung anong oras ka pupunta. So, kapag ganun po, mas mariready mo po yung sarili mo sa mga gagawin mo po. Like okay. Work, like study, review, ganun po.
3: And for the information of our listeners sa OKFM, magkano po ang per hour doon sa Space Yard?
1: Yun.
3: Ah, may rates. Ano yung rates?
14: Ito po yung rates natin. Meron po tayong partition na tinatawag and share desk po. Bali po, meron po tayong 1-hour pass kung saan po, 50 pesos po siya. Meron din tayong 3-hour pass, 140 pesos.
5: Lunar Pass and Solar Pass. Yung Solar Pass po is 8 a.m. to 8 p.m. naman po siya. 350 pesos. Lunar Pass po, hanggang 8 p.m. to 8 a.m. naman po siya. 350 pesos din po. Meron din tayong Interstellar Pass kung saan ito po is wala po siyang fixed na time. Kung anong oras ka po pupunta, yun din yung time out mo. 450 pesos po siya. 12 hours din. Meron din tayong
15: Salamat,
5: monthly pass.
15: Salamat, Father Jonathan Calleja. Ano, for leading us the way para sa ating blessing ng ating celebration. Kasama din natin.
5: Pesos, 3 hours, 290, Solar Pass, 650 po, Interstellar Pass, 750, and yung monthly po sa private desk is 8,500 po.
15: Okay.
5: I-add ko lang po yung conference room, good for 10 packs na po siya, 400 hourly po.
15: Balik, nag-operate po kayo 24 hours,
5: yes po,
15: 7 days a week.
5: Hours.
15: Monday to Saturday.
1: So you mentioned kanina yung conference room. Tama po ba? Oo. So ibig sabihin, hindi lang to pang individual. Pwede rin sa grupo. Yung sa grupo naman po, mga ilang tao o individuals ang pwedeng i-accommodate?
5: Sa grupo po, 1 to 10 packs po.
1: Okay.
5: Pero more, kung pwede po, meron 11, 12 packs. Pwede po yun. Pero may additional na po kasi yun na payment po.
1: Okay, so additional payment na lang. Normally, 1 to 10 packs lang yung... pero kung talagang kinakailangan na dagdagan, ano, dadagdag lang na konti lang naman po siguro. No?
5: Tapos po pala, sa mga mag-a-avail, may binibigay po kaming loyalty card. Yung loyalty card po, kapag napunuin nyo po yung stamp na nilalagay po namin, 5th and 10th stamp, pwede nyo pong gamitin yung naka-attach po doon na free 1-hour pass, free solar, and lunar pass po.
1: So ilan dapat nalugdug Jason ang punuin doon sa loyalty pass para ma-avail ko yung 1-hour na free?
5: 10 po. Oh. At least 10 times. 10 kapag times. Oh, every visit po, mag-stamp po kami doon.
1: Regardless po kung nakailang hours ako?
5: Ay... yung every visit lang, kapag kunwari 1 hour pass, tapos mag-i-extend ka, hindi yun kasama yung stamp. Every entry lang po ng size store namin po.
15: Okay. So, ang Space Yard co-working space, ayan, makikita nyo dyan sa, ano, sa kanilang, ayan, para kang nasa outer space.
1: Para kang nasa loob ng spaceship,
15: para
1: ganun ba?
15: Para kang nasa spaceship at nasa outer space.
1: Curious lang ako, bakit of all the themes... bakit space, nasa space? Pwede naman siguro sa kagubatan or sa...
15: sa jungle.
1: Pero bakit sa jungle? Pero bakit po sa space yung theme nyo?
5: Feeling ko po kasi yung may-ari po nito, yung anak po kasi nila, super mahilig po talaga sa space. Kaya siguro yung ano nila, ganito yung concept po nila ng ano.
1: Kaya spaceship pala.
15: Meron pa silang store sa anong pangalan yung nag-store na sa doon? Parang ganito din yung theme.
5: Yes po, yung
15: nasa space din.
5: Galactic Mart po. Convenience store po yun. Balik, kakabilang po siya ng Space Yard po sa branch 2 po, Andaman.
15: Yes.
1: Ano po ba mga nandun? Mga piyesa po ba ng, ano, ng spaceship?
5: No po, mga pagkain po. Mga pagkain po. Ali, kunwari, kung nandun ka po sa Space Yard, pwede ka pong bumili doon sa ano.
15: Okay. So, adjacent lang pa rin doon sa, ano, sa Space Yard co-working space.
1: To give more convenience sa kanilang mga customers doon sa Space Yard. Okay, so anything more po na gusto nyo idagdag?
5: So, yun po. Sa mga hindi pa po nakakapunta po ng Space Yard, punta na po kayo. Open po kami Monday to Saturday po. 8 a.m. to 24 hours, sorry. Tapos... location po sa Andamar branch po and sa EMS Barrio Boset Road po. Clear ko lang po para dun sa mga nanay po na naghahanap ng venue dun sa mga anak nila na gusto nilang tuturan po. Meron po kaming venue po, place po para sa kanila.
1: Halimbawa, mall goer ako, na-curious ako sa Space Yard. Meron ba akong ma-avail na parang patikim nyo?
5: Patikim na ano po?
1: Parang out of curiosity lang. Gusto ko pumunta doon, pero pwede ba ako makapunta doon ng libre? Ma-accommodate ba ako?
5: Opo, nag-accommodate po kami kung gusto mo po ng experience. Pwede naman po yun sa amin.
15: Okay. So yeah. Pwede niyong bisitahin po ang kanilang Andamar branch. Just, malapit sa Bitulay, di ba? Sabay Buonot, Legazpi City, Barangay 39. Ayan yung may katabing ano yon, Galactic, ano yon?
1: Galactic Mart.
15: Galactic Mart. Oh, oh. And meron pa na sila sa EM's Barrio, dyan sa malapit sa Busit Road, EM's Barrio, Legazpi City, Albay.
1: Okay, so maraming salamat po, ma'am. Mary Jane. Oh, Sarah Jane, I'm sorry. Pero magkatunog. So, ma'am Sarah Jane, maraming salamat po. And good luck sa ating last day dito sa Ayala Malls Legazpi Activity Center. Para sa ating baby, mama, and family fire. Dahil ang magandang space yard, gusto ko.
5: Okay ka.
15: Alright.
1: Maraming salamat po,
15: Sarah Jane. Space yard, co-working space. And
1: siguro tapos na si madam. Tapos na si madam.
15: Makito ko tatabi din kami ni madam kung
1: may tada pa tabi.
15: May tada pa.
1: Magalaming may mga tada-tada pa dyan kang panguntuhan ta. Hello kong si madam Duman. Hello po mga taga Prulife UK.
15: So, savings and protection go hand in hand.
1: Savings and protection go hand in hand. So tell us more about this saving and protection go hand in hand po.
16: Ayan, so good afternoon everyone. So nandito kami si Prulife UK to spread financial wellness po. So
1: financial wellness.
16: Yes po. So ayan, pwede din silang yung mga walk-in dito sa booting namin, pwede pong magpagawa ng free quotation sa amin. Ayan. Mm-hmm. So yung may mga existing policy din, pwede po silang magpa-policy review sa mga agents po namin dito. Ayan. And then for the savings and ano, marami po kami mga plans na ino-offer. So lahat naman yun may kanya-kanya siyang uses.
1: Mm-hmm.
16: May protection, may for retirement, education. So depende po sa needs ni client. Yes po. So lahat naman yun is customizable siya. So depende talaga siya sa pangangailangan and sa budget ni client. Ayan.
1: Okay. So mostly po sa experience nyo, ano yung pinaka-need or must need ng mga clients? Ano yung pinakamabentang product o policy nyo?
16: Mga protection po. Policy.
1: Protection.
16: Yes. Protection
1: po sa?
16: Sa ano po, everyday ano nila and future.
1: Ah, parang, anong tawag dyan? May tawag nun, Dr. Jason, para protection, aside from protection, ano yun? Insurance.
16: Yes.
1: Okay.
16: Opo. And
1: so yun ang pinakamabenta pa rin.
16: Yes po. And
1: how about the savings part?
16: Sa savings naman po, meron kasi kaming, may mga policy kami na may investment side. Mm-hmm. So, pwede yun na maging, ano nila, as savings po.
1: So, investment, ibig sabihin, tumutubo?
16: Yes po.
1: Yung so, savings ko, tutubo?
16: Yes po. Meron kaming mga plans po kasi na may investment side. So, doon, every year, nagkakaroon ng fund yung policy nila. Ayan. So, okay. Pwede nila yun ma-withdraw anytime kapag kailangan ni client. So, kailangan lang nilang lumapit sa amin para i-process po yung withdrawal. Ayan.
1: Ah, okay. So, dun sa savings part, halimbawa ako magsisave, mga ilang taon bago ko maramdaman yung tubo ng savings ko?
16: Depende po siya sa mga plans namin. So, meron kaming plan na after a year, meron ng laman yung fund nila. And then, meron din ng after 2 years, mm-hmm. tsaka lang magkakaroon ng fund yung investment side nila.
1: So, ang maganda lang doon, pati yung capital o parang yung ano, pwede mong i-withdraw anytime.
16: Yes
1: basta
16: po, yes.
1: Kakailanganin
16: yes.
1: mo.
16: Opo.
1: Okay, so...
16: So, maganda yon, protected ka na, meron ka pang savings.
1: Savings.
16: Side. Yes po.
1: Okay, so Dalugdug Jason, mag-isip-isip na tayo. Dahil tayo ay pabata ng pabata. Anyway, ano pa po ang gusto nyong maibigay na mensahe sa mga viewers natin? We are live sa ating FB page ng 97.1 OKFM.
16: Ayan, so sa lahat ng listeners ng OKFM, so visit nyo po yung booth namin today since this is our last day na din. So ayan, so mga gustong magpa-code, ayan, or magpa-policy review. And then, open din po kami sa mga naghahanap ng career opportunity. So, ayan, pwede nilang iiwan dito yung resume nila.
1: Ay, wow.
16: Ayan. Tapos, kami na lang din mag-reach out sa kanila kung kailan yung next step nila. Ayun.
1: Halimbawa kami, gusto namin ni Dalugdug Jason na sumideline. Pwede ba kami dyan?
16: Yes po, pwedeng-pwede
1: ano
16: po.
1: Bang kailangan
16: so, open
1: namin?
16: Naman kami sa mga part-timers.
1: Oh, pwede rin pala tayo Dalugdug Jason. Oh, additional income para magkaroon tayo ng savings and protection. Di ba?
16: Yes.
15: And syempre, meron tayong FB page. Paano yung mga gustong mag-walk-in? Saan ba pwede pumunta?
16: Ayan, so meron po kaming physical office dito lang sa Grace Home Building, in between ng Gaysano and 101 Shopping Mall. So second floor po yung office namin. So sa lahat ng gusto mag-walk-in, open po kami from Mondays to Saturdays. So 8 a.m. to 5:30 p.m. po. Ayan.
1: Okay, so madam, dito po sa Prulife UK, gusto namin...
16: Okay ka.
15: Maraming maraming salamat. Sige, Kapa Morgan.
1: Mm-hmm.
15: Siguro available na tabi sa mga taga Sky Direct. Sky Direct, wala po ba dito? Sky Direct? Wala yung Sky Direct. May,
1: Nandito si Ma'am Sky Direct.
15: Ah, si Madam ba?
1: Oo.
15: Okay. Sky Direct. Pwede ba tawagin pagbabalik ng Sky Direct? Oh, sige ma'am.
1: Okay, to tell us more about yung pagbabalik. Anyway, nakausap na natin kanina si ma'am, pero yes, hindi pa natin kilala. Ma'am, ano po uli yung pangalan nyo?
17: Si Ara po, Ara Chua.
1: Ayan, Miss Ara Chua. Miss Ara Chua, tell us more about those that thing na sinabi ni Dalugdug Jason kanina na ang pagbabalik ng Sky Direct. Bakit nagbabalik?
17: Actually kasi dati sa ABS-7 po baga siya. Ngayon, ano na po siya ng Converts po. Ang nag-handle na po is Converts.
1: Ah, okay. So after ABS-CBN, ngayon ang may hawak na ng Sky Direct is yung Converts na. Okay. So ano ang advantage po ngayon ng Sky Direct dahil na under the umbrella na siya ng Converts?
17: Actually, nag-level up na po siya. Nasa 52 channel na po siya. Saka, ang installation po namin ngayon is 1,000 lang. May 2 months na po siya na load na po. 2 months na po siya. 99 pesos lang po yung monthly niya. 99 pesos.
15: Kahapon kasi, nagtanong ako, pero mas maganda para inform natin sa ating mga listeners. Paano kami may mga dating Sky Direct box and yung, ano yun, yung plato at and yung LNB? Paano po? Pwede pa po bang magamit yung dati naming Sky Direct box?
17: Yes po, pwede po. Pag okay pa naman siya, sir, pwede pa naman po yan magamit. Siguro may gagamitin lang tayo doon na sabi ni Sir Louie nga ni, nabibilin lang kayo na maliit lang na piyesa yata yun.
15: Ah, yung parang, parang code daw.
17: Pwede po, ma-active po ulit siya. Gagana po siya ulit.
15: So, pati yung pag-setup sa inyo na rin, ano?
17: Yes po, yes po.
15: Sige po.
17: Okay po.
1: So I guess that's it. Mayroon ka pa bang ibang tanong?
15: Yun lang. Kasi dati din akong may
1: Sky Direct. Oo, alam ko yun eh.
15: Nung nandun pa kami sa ABS. Kaya lang, di ba nawala nung July, I think. July 2020, like that. So, ayan. Pwede pa pala yung lumang Sky Direct box.
1: So at least tuloy pa din po ang Sky
15: saya.
1: Direct. Dahil under na siya ngayon ang Convert. So,
15: any message sa ating mga listeners or pwede ka mag-invite po?
17: Yes po, kung gusto po mag-apply na Sky Direct po, pwede po kayo mag-visit sa office namin sa Rawis, sa may Palawan po. Pwede po kayo pumunta doon anytime po kung gusto niyo po mag-apply. Thank you po.
1: Okay, maraming salamat
15: maraming
1: po.
15: Maraming salamat po, madam.
1: Okay. Ayan, at good luck po sa mga taga Sky Direct. Sana mas lumago pa yung business natin.
15: Again, okay. Yung mga listeners natin dyan na mayroon pa palang Sky Direct box. Mm-hmm. So, pwedeng-pwede pa pala yun.
1: Ay, tapos sa galing na pala tayo dito.
15: Puni na tayo yung sarot. Suminang li. And ito mga taga Mogu. Ma'am, good morning.
1: Nandito na kita sa Mogu.
18: Good morning.
1: Kamusta po yung lunch nyo?
18: Okay naman.
1: Okay, so tell us more about Mogu.
18: So our number one Natalie Coco Juice Drink, may new size na po kami. It's the junior size, more affordable for baon pack. With the same taste, same chew, pero mas affordable siya kasi mas maliit na po siya.
1: Oo, so sa tingin nyo mayroong demand nung bagong size nyo? Kaya nag-create kayo ng mas maliit na size.
18: Mas affordable size siya para sa mga students.
1: Opo. So far, okay naman. Dahil mas affordable na, mas kumiklik yung benta nyo. Sa Mogu.
18: Okay naman, sir. Kasi iba pa rin yung regular size namin.
1: Mm-mm.
18: Talagang nasanay na yung tao dun sa regular. Gumawa lang kami ng smaller size for smaller children na hindi kayang ubusin yung bigger
1: tama,
18: sizes
1: namin. Tama, tama.
18: And more affordable for the parents naman.
1: Tama. And at least meron silang mas marami may yung choices nila.
18: Yes, may mga options sila. For sizes, sir.
1: Opo. Like for example ako, halimbawa, yung pera ko pala para sa maliit lang, bumili ako ng isa. Tapos pagkutkot ko, igwa pa pala na ako, di, bumili na kalgirara ako, di, nakadawalo ko na ako.
18: Yes.
1: So, ano po ang experience ng ikaw ay nagmumogu-mogu?
18: Actually, ang mogu-mogu kasi natin is very different from other juice drink. Kasi it is more fun since may naiinom ka ng fruit juice, meron ka pang nangunguyang nata di coco.
1: Ayun, yun! Ang gusto kong... meron siya. May makukuyan ka. May masasapa ka, dalugdug
18: yes.
1: Jason.
18: So you gotta chew.
1: Mm-mm. Yes. So yun ang kaibahan ng mogu-mogu sa ibang mga
18: yes.
1: juices.
18: It's actually more fun drinks para sa mga...
1: More excitement ang yes. Mararamdaman. Is it best to drink kapag malamig siya or even kahit hindi?
18: Actually, kahit naman hindi malamig si mogu, talagang... hindi nagbabago yung quality ng
1: taste niya.
18: Pero it's much better talaga pag colder kasi mas refreshing.
1: Okay. So, ano po mga pwedeng ma-avail ng ating mga mall goers dito bilang part ng ating 3-day activity yung Baby Mama and Family Fair. Yeah. Anong special offer nyo para sa ating mga mall goers?
18: Meron kaming sampling activity, sir. Like kahapon, meron kaming mascot appearance and meron kaming promo by 3 Mogu-Mogu. For 100 pesos only.
1: Okay, so pwede nyo yung i-avail yun sa ating last day. For 300 pesos, meron kayong tatlong. Anong sizes po yun?
18: 100
1: pesos, I'm sorry. 100 pesos. Alin po dyan yung tatlo yung pwedeng ma-avail sa 100 pesos?
18: Yeah, ito. Meron tayo.
1: Yan, okay. Yan yung pinakamaliit na?
18: Opo, Mogu po.
1: Mogu. Okay, so you have any parting message sa ating mga mall goers, mga viewers natin? And listeners?
18: Everyone, yung lahat ng gusto mag-avail ng promos and discounts dito sa Baby Mama Fair, please come and join. Maraming informations and a lot of cool things happening here for mommies and babies and family. Please join the event here in Ayala Malls. Thank you.
15: Dahil sa mogu-mogu, gusto ko.
18: Okay ka.
1: Okay ka. Ayan. More excitement! Pagka nagmumogu-mogu, yes. Yan ang experience na mararanasan mo kapag ikaw ay uminom ng mogu-mogu juice.
15: Oh. Yara okay. Kita dito po. Finish line na katabi kita, Kapo Morgs.
1: Masaya na kita, dalugdug
15: kita sa balikan ta su City Health.
1: Iyo, balikan ta itong mga
15: taga-City Health. Sabi ko sa'yo, balikan ta 5 p.m. Ganyan-ganyan ta na balikan.
1: Baka lamang iguan ang panguntuhan
15: dyan. Ay, nasa mga taga-City Health. Wala. Sige. So, ayan.
1: Mabalik kami
15: 4:59 mabalik kami. Sige. So, yan na po ang lahat ng ating mga exhibitors sa ating Baby Mama and Family Fair. Dito po naman sa Activity Center, hatid sa inyo ng 97.1 OKFM and ating mga sponsors.
1: Okay, maraming salamat po sa mga...

0: 97.1 OKFM.
1: Kulog kan payo, dai na pinapahaloy. Digdi na kita sa matibay magparahay. Biogesic, malalauman. Kaya ining brand ning bulong sa kulog payo, most trusted ning milyong-milyong Pilipino. Tibay magparahay. Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyuduran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City, malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.

0: Okay, FM time. 1:44.
1: This time check is brought to you by
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: 97.1.
4: Magbabalik kami.
3: Okay, FM.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Good morning, coffee lovers and chocolate fans! From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo! Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
4: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.

0: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
0: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
0: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
2: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
3: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata

0: This song is brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: That song was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
2: Ako si Ramram. Gusto ko. Okay ka.
3: Okay, FM time. 318.
0: This time check is brought to you by
4: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
5: Hi, ako si Jopay. Gusto ko. Okay ka.

0: Eskwela na. Balik Lucky ka. For your complete line of school and office supplies, come to Lucky Educational Supply, Bicolandia's complete bookstore. Visit their branches in Legazpi City, Daraga, Naga City, Sorsogon City, and Tabaco City.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa panahon ngayon, dapat mabilis at legit ang service. St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center. Kompleto at maasahang medical.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Rencita Balasta.
1: Okay, natanong digdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Natako.
1: Natanong nangyayari dyan?
2: Naglabo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamadagukan sa tuyang mga listeners kung wala no kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang matak.
3: Ang Insula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
0: May angking diskarte para magtagumpay.
1: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
2: Yan ang bangis ng layon.
3: Gerald Anderson, Easy Mill,
4: Mark Mugen,
5: Emil, and Vince of EBTK.
6: Leon, extra strong beer.
7: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
8: Drink responsibly.
9: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: kakaptan, Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Pinoy ka, ano? As in fight? Leon ka? Pakita mo bakis mo!

0: tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa.
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4
3: Extended.
4: Oo.
3: Tamang narinig ninyo.
4: Mas pinahaba.
3: Mas pinabongga.
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1

0: 1,000 pesos.
1: At siyempre, ang grand prize.
0: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
0: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar,
1: todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.

0: hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Bakit Ritepad ang binibili mo?

0: 97.1 Okay FM.
1: Nompre, natatagaro problemado ka?
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
1: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
2: Ano man ang 8SAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw iyo, mapa-8SAC ako pa di.
3: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mamaong Michap, nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Tara na, mari na sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi, one-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings, in RTW for men and ladies, and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs, playground for kids, office and school items, sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket. Market pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Hello mga momshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Greca.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami.

0: Okay, antabayan nta ang programa kan kasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan. 5 to 5:30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcamoyas.

0: Casanka at Kalusuga.
1: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa atin lahat. Mga parents kong minamahal sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning! Good morning!
2: Nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga parents kong minamahal, basta't huwag nating kalilimutan na mayroon tayong masarap na Marcafe, masarap na Mark Choco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province. Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po'y para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po'y tatak markapi po yan mga kasanggano.
1: Correct!
2: Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Eh kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental. Ang siyudad po dito, siyempre ang Calapan City. Hani, good morning po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating dekalidad at mabibisang produkto. Ano po? At siyempre, good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Ang Romblon po ay sadya pong ito'y nakahiwalay ha. Nasa may bahaging side po ng Mindoro. Pero napakagandang lugar po dito mga kasanggano. Masarap ding mamuhay sa lugar pong ito. Kaya good morning po sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Luok, good morning. Sa mga taga Udyungan, sa mga taga Romblon-Romblon. Malusog na umaga po sa ating lahat. At gusto po namin kayo maging malusog. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, salamat po. Sa mga taga Palawan, good morning. Yung lugar po ng Batangas, ano po, itong Calabarzon area,

0: ang ating pong tagapakinig, kinukumusta po natin yung mga taga Tingloy, ha. Good morning sa mga taga Tingloy. Malawak po ang ating lugar ng Batangas province, ano po, at isang probinsyang talaga namang asinsado, ano, ang lugar pong ito, at ang laki po ng ipinagbago na po ng Batangas province, ano. Ako'y nagsimula dito, wala pang mga magagandang kalsada eh. Ngayon, naglalakihan na po. Talagang mabilis, umunlad po ang lugar po ng Batangas province. Salamat sa mga kasangga natin, mga kahanggan, good morning. Maraming salamat po, at talagang tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdadala ng mga mabibisang produkto dito. Ano? Ang distributor natin dito, siyempre, ang ating kasangga, itong Carl Andre Trading, mga parents kong minamahal. Good morning! Good morning! Kumusta na ang mga taga Lemery, Batangas? Ano po? Kumusta na po ang mga taga Agoncillo, Batangas? Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Nariyan po yung ating distributor, ha? Agoncillo, Batangas. Kumusta na tayong lahat? Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Mga kasangga natin ay kinig sa bahaging ito ng Metro Manila. Dito po sa bahagi ng Kalakang North Luzon, good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Ano? Mga taga lugar po ito ng Bicol Region. Yan, Kabikulan. Malusog na umaga po. Mga taga lugar ng Samar Province at Leyte Province. Yang magkadugsong lang po yan mga kasangga. Ano? Sa mga taga lugar ng Masbate Province, good morning. Marami pong tagapakinig tayo dito, at marami din tayong produkto dito. Ano po? Kaya maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At talagang hindi na rin po tayo nakakapunta sa lugar na ito. Matagal na rin eh. Kumusta na po mga taga lugar po ng ano, ng Quezon Street? Nariyan ang ating mga kaibigan eh, dito sa lugar po ng Masbate Province, ano? Naikot natin to eh. Hanggang lugar ng Aruroy, Balud, Esperanza, Placer. Nako, ikot natin lahat ang lugar pong ito. Salamat po ng marami ha. At patuloy po tayong nakakapasok sa lugar pong ito. Maraming pong salamat, dagang salamat. At sa mga kasangga natin sa Burias Island, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kasangga natin ay kinig sa bahagi namang ito ng Cavite Province, Laguna, Rizal, yung lugar ng Infanta Pulillo area. Meron tayong programang kasangga at kalusugan. Marami pong salamat sa inyo, at nawa po kayo'y maging malusog.
1: Maraming maraming salamat po.
0: Ang numero po natin 0933-214-5288 at 0918-277-7888 mga parents kong minamahal, ha? Sa mga gustong magpabati, gustong magparating ng mga magagandang mensahe, may kaugnayan sa kausayan ng ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po ng marami sa inyo mga nagmiminsahe. Ano? At tayo po ituloy-tuloy sa ating programang Kasangga't Kalusugan. At magbigay po tayo ng ilang paalala, tapos tuloy-tuloy na ulit tayo mga parents kong minamahal. Ingat po palagi mga kasangga. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Inchimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Marcomonias. Marcomonias. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan Good Morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Alagaan po natin, mga parents kong minamahal, ang mahal magkasakit, ha? Lagi nating tatandaan yan, mga parents kong minamahal. Kung kayo po ay may mga nararamdaman na nakakaiba sa inyong pangatawan, pag o kayong mag-atubili, kayo'y lumapit sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor. Kailangan din po ninyo namang magpa-check up, ha? Huwag naman yung binabaliwala ninyo ang inyong nararamdaman, tapos magigising na lang kayo, malala na pala ang inyong karamdaman. E di napakamahal magpagamot. Masasayang yung inyong pinaghirapan, hani. Kaya dapat ngayon pa lamang, kung sakalit nakakaramdam kayo ng kakaiba, talagang parang negative sa inyong pag-iisip, na kayo'y baka may karamdaman, abay, huwag ho tayong mag-atubili, lumapit sa mga pinagkakatiwalaang doktor natin dyan sa paligid. Importante sa lahat ay malaman po natin ang ating karamdaman. Kung wala man, ay di magpasalamat tayo. Pero kung mayroon at yan po'y maaagapan, yan po ay may kagalingan pa rin. Yun ang malala, may kagalingan eh, ay yung pakayang nagsisimula pa lamang. Kaya nga lang, ang pagkakaiba po nang bago pa lang nagsisimula ang karamdaman, at doon po naman sa malala ng karamdaman ay siyempre naman napakagastos kapag malala na. Pero kung mild lamang ay siyempre naman kapag mild, yan po ay konti lamang ang inyong kagastusan. So yung inyong pinaghirapan na hindi gaanong mababawasan, hani. Yan ay talaga'y para sa inyo eh. Pero mga parents kong minamahal, isang example lamang para dyan, ano. Tingnan ninyo mga kasangga, alam natin yung tinatawag nating buni, yung sa ating balat, yan pong parang bilog po yun eh, na medyo yung palibot nga, parang nagkakaroon ng butol-butol, sugat-sugat. Ako'y nagkaroon eh, ano, mga parents kong minamahal, ano. Pero, maliit pa lamang eh, parang gasingko, ha, gasingko. Tanda ko na ako'y bata pa eh, gasingko siya. Pero yan po mga parents kong minamahal, habang hindi natin ginagamot, yan po pala ay palaki ng palaki ng palaki. Opo mga parents kong minamahal. At kapag tayo po gumamit ng cream para po dyan sa buni, ano po, mapag-usapan lang itong ko sa buni. Dahil yan pong buni, talagang bigla-biglang tumutubo po yan. Kapag kayo ay napadikit sa isang surface na hawakan or nadaitan po ng may buni, so mapapatransfer sa inyo yan, ha? Kaya yun ay bigla na lamang sumusulpot, at saka yung kain-kain ng kain ng balat ng manok, yan po'y sumusulpot bigla, hani. So kapag maliit pa, siyempre bibili kayo ng cream dyan sa drugstore para po ipahid. Kapag maliit pa po, yung cream po kasi mahal yan eh. Kapag ang buni maliit pa, ibig sabihin po, maliit pa rin na content ng cream ang maipapahid mo kasi maliit pa yung buni mo. So maliit pa rin yung gastos nyo. Maaari makabili ka siya ng isang tube na nagkakahalaga siguro ngayon ng mga 500 pesos o hanggang 600, 700. So yun po ay matitipid pa natin. Ano? Kapag ipinahid po natin, ay maliit pa yung surface doon sa iyong balat, yung bilog na buni. Mga parents kong minamahal, totoo ito, ha. Siyempre pag maliit pa, konting cream lamang. Kasi yung cream po kasi medyo mahal. So makakatipid pa rin tayo, hani. Pero kapag yan po ay gapiso na, o mas malaki pa sa piso, ha, yung piso sinauna, abay, siyempre naman, dadami yung cream na gagamitin natin. So mapapamahal po tayo kasi kailangan medyo malaki-laki na yung tube na mabibili natin na panggamot dyan, mga parents kong minamahal. Yun yung sample eh, ano? Example lang po yun, mga parents kong minamahal. So, kung ang isang cream po, mayroon pala niyang, ano, yung maliit lamang, parang tigyo 300 lamang. Eh, kung kakasa na po yun, doon sa maliit na buni ninyo, di 300 lang ang gastos nyo. Eh, pag lumawak po yan, eh, binasa 600 na po yun. Dahil malapad na eh, siyempre. Kailangan maraming pampahid, ano eh. Yun po ang ibig sabihin natin, sa sakit po ay ganun. Mga parents kong minamahal, pag ang sakit natin ay malala, malaki ang gastos dyan. Kapag mild lamang, maliit po ang gastos dyan. Kaya, saan kayo mamimili? Doon sa mild pa lamang o sa malala na bago kayo magpa-check up sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Abay, ako'y nabigla nga pala doon sa aking isang kakilala, medyo kaibigan natin, mga parents kong minamahal. Yung palang sakit niya, binabaliwala. Mga parents kong minamahal, ano binabaliwala? Tinitiis. Tinitiis po mga parents kong minamahal. Tinitiis niya eh. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya magpa-check up sa doktor dahil malalaman daw niya ang kanyang sakit. Abay, Diyos ko po, mahabagin ha. Abay, dapat sana'y napagamot agad yung problema sa bato ay pinalala. Ay ngayon po, ayun, nakaratay na po at talaga namang wala na pong magawa sapagkat lumala po. Ay yan pong problema sa bato, yan po ay naagapan. Yan po'y nagagamot, mga parents kong minamahal. Huwag lang nating pababayaan. Pero pag pinalala po natin yan, ako, Diyos ko po, mahabagin ha. Pag hindi dialysis, ay talaga namang pwede pong ikawala ng buhay ng isang tao kapag napabayaan po yung bato. Yun po ha, iniinda na pero hindi pa pina-check up. Isamantalang pwede pang magawa ng paraan para madugsungan ang buhay natin. Kaya mga parents ko ha, pasensya na kayo ha. Napaka tismoso ko kapag pag-uusapan tungkol sa pagkakasakit eh. Eh, mga experience na natin yan sa mga tao, siyempre tayo po ay nagre-research, marami tayo na-encounter ng mga tao may mga sakit, ay siyempre ganun po talaga. Kailangan ko iparating sa inyo, baka kayo'y nagbibingi-bingihan dyan, baka kayo hindi nakikinig dyan, abay, ito po'y para sa inyo, ha? Libre po ito sa pag-sasahin papawid sa radyo na inyong napapakinggan. Pero bumabayad kami sa radyo. Bumabayad po kami. Pero ito man namang mga impormasyon ay talagang para sa ating mga parents. Ano baga naman tayo'y kung may kakayanan naman magbayad ng radyo, bakit di tayo magbayad para po makapag-announce po tayo ng mga mahalagang impormasyon, may kaugnayan dito sa mga karamdaman. Abay, hindi po masama yun ha. Payong kapatid, payong nanay, payong tatay, payong parents ang kailangan po natin. Ano? Huwag ko kayong mainis sa akin ha. At napakaingay ko po sa radyo. Pero ang mahalaga po sa lahat, kung kayo'y iinom ng masarap na kape, hanapin natin yung Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia. Yan naman talaga yung aking gustong sabihin sa inyo kanina pa eh. Kaso napachismis na ako eh. Di bale, ang mahalaga sa lahat ay masabi ko sa inyo na kung kayo po'y maghahanap ng kapeng mahusay, at pwedeng pagkatiwalaan sa inyong kalusugan, ang atin pong banatan ay itong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia, sapagkat narito ang mga piling-piling sangkap, mga parents kong minamahal. Aba, yung pong spirulina na sangkap po ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee, aba, ito po ay superfood, mga kasangga, ano? Isang uring halamang lumot na napakalinis, spiral po ang hugis nito at talaga namang sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids, omega 3 at ito po ay makabubuti sa ating puso, mababawasan ang posibleng pagtaas ng bad cholesterol. Ito'y may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan po, mga parents kong minamahal. Ano? Basta, mga kasangga kong nakikinig, kapag kape ang hahanapin po natin, huwag natin kalilimutan ang masarap at di kalidad na produkto natin. Ito pong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Mark Cafe with Brown Rice Extract habang nakikinig sa kasangga at kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang 3 terapeutal po. Sa akin sa yung mga ranasan po po, ang nagtitake po ko ng Mark Cafe Brown Rice ay gumaganda po yung kailangan po and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: at magka-premyo raffle premal season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
2: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
3: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
4: Carlos Superdrug.
2: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
6: Carlos Superdrug.
7: Lumpot anim na sangay
2: ng Carlos Superdrug.
8: Carlos Superdrug.
2: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drug stores dito sa ating lugar.
0: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4.
2: Kasangga at Kalusugan.
9: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayo lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayo lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating J-Mar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na para-raffle mga parents kong minamahal, ha. Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila, ano po, at kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng J-Mar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na, ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ah. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng J-Mar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po, sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana ay mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una hindi po namin agad makuha yung mga mga interest ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So sila po humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po yung tinatrabaho po natin. Siyempre tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangkat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mark Amonyas. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang yung lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injemar Camonyas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, kasangga at kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
4: Okay, FM time, 5:30. Yeah.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Nanay, anong pangalan mo?
2: Evelyn Prince.
0: Taga saan ka?
2: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig mata. Anong problema mo?
2: Nagluluwa sa mata ako.
0: Malabo?
2: Opo.
0: May alapaap? May nailing kang gari floaters?
2: Opo.
0: Pero ang sao na yan, aloy na? Haloy-aloy na?
2: Haloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang malinaw, nangyari?
2: Malinaw na ang pagiling ko.
0: Yaong paso o pagluha?
2: Dain naman.
0: May alapaapang nahiling?
2: Wala.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
2: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig so, man kay mata.
2: Iyo po. Magpalinig man kay kan mata. So,
0: magayon talaga?
2: Mata.
0: Magayon?
2: Iyo.
0: Oy, thank okay. you. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
3: Maylong Mones.
0: Taga saan ka, nanay?
3: Karakaran rapa-rapa.
0: Nagano ka digdi sa Sabah?
3: Ang sa magandangan papinsan kay ko agong.
0: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
3: Check up ako pa. Nanirama lang nga na. Kukal mata ko baga.
0: Oo. Oh,
3: kaliluha.
0: Sige, luha. Ngunya, nagpalinig ka.
3: Palinig ako.
0: Kumusta lang, sarong linig lang.
3: Kaginawa na, magpapungunan. Marina ang pag-iling ko.
0: Dahil na nagluha?
3: Dahil na. Pero ini, dahil na nga, tililigan ta. Inoperahan kaya ini.
0: Oo. Oh,
3: dahil na nga.
0: Ini man sa nang pinopera, pinalinigan mo. Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
3: Patingin mong single. Siguro na ako. Anong kamaray maglinig?
0: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung surusimana. Okay, nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay.
4: Hello.
0: Taga saan ka po?
4: Sabang.
0: Sabang. Nagpalinig ka pong mata?
4: Opo.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
4: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
4: Magayun.
0: Mapresko? Oo.
4: Presko.
0: Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
4: Magpulinig na sila.
0: Tama, gayon talaga.
4: Gayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
4: Sa ba baka nagpalinig?
0: Iyo, dahil nagtaram ka magayunon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
5: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangaran mo?
5: Yormita Aniro po.
0: Ano, ma'am?
5: Normita Aniro.
0: Ma'am, nataka nagpalinig mata. Anong namamatian mo dyan?
5: Gari po, pero may pulling ang mata ko kaya.
0: Haloy na, an?
5: Haloy na po.
0: Ngunyan po, nagdigda ako sa San Francisco. Naaraman mo?
5: Iyo po, naaraman ko po kaswapon.
0: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
5: Iyo po.
0: O, kamusta na, nanay? Tapos ka na magpalinig?
5: Iyo na po.
0: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatian mo sa mata mo?
5: Malinaw na po sa pag-iling ko. Pagkatapos, naali talaga so. Gari, may baybay ang mata ko.
0: Gari, may ulap?
5: Yup.
0: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
5: Bako man kailan po, gari, may plastic na nakakaano sa mata
0: ko. Ah, may nakabarang plastic. Ngunyan, naay na sa plastic.
5: Naali na po.
0: Wow, thank you, Lord. Ma, palinig ka gari sa wellness. May libre ka pang 3 beses, ha? Nanoy, anong pangaran mo?
6: Ako po, si Rose Aranbol.
0: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatian mo dyan?
6: Gari po, malahubuno na ang mata ko.
0: Tapos anong nahili mo? Gari may alapaap?
6: Gari, uyo po. Gari may mga aso.
0: Aso, ngunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
6: Maray na po, malinaw na pag-iling ko.
0: Nawara so mga aso?
6: Iyo po.
0: Nawara. Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaap?
6: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
0: Malinaw na?
6: Iyo po. Malinaw.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
6: Magpalinig man sinda sa mata ng danani. Maali.
0: Maali man sa mga labuklab, paglabok ang mata. Ay, thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
7: Sikap.
5: Lugino po.
0: Tagasaing ka po.
5: Tagasabang.
0: Nanay, nag-avail ka kang linig, prilinis mata?
5: Opo.
0: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
4: Hindi po, malabog-labog yun na makahiling at marayray.
0: Pero pa lang, nakahiling ka ng marayray?
4: Dit, may.
0: Oo, oh, dit. Okay, dati, malabuo na. Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
4: Magpahiling man sila. Palinig, magpalinig man sila.
7: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
8: May pahulaan si Dita bago tayo mag-umpisa. Ano itong hawak mo gabi-gabi na akala mo ay nagpapakita ng liwanag sa buhay mo, pero ang totoo, unti-unting pumapatay sa tunog at kalusugan mo. Tama, ang cellphone mo at ang talamak na blue light, niyan. Bago naging devote ang mga tao sa screen, ang katawan natin ay dumaan sa milyon-milyong taon ng evolution. Ang SEN, o suprachiasmatic nucleus sa brain, ang master clock natin. Nakasingyan sa paglubog at pagsikat ng araw. Noong unang panahon, artificial light lang ang apoy. Walang blue light, pagbaba ng araw. Ngayon, ang modern environment ay puno ng LED at digital displays. Dinadaya nito ang internal clock ng tao. Akala ng brain mo, tanghali pa rin kahit madaling araw na. Sabi nga sa commandments natin, stand tall, see the flood. Huwag tayong magpalunod sa agos ng modernong teknolohiya na sumisira sa natural system ng katawan. Kapag tinamaan ka ng circadian disruption, may mga phase ang pagkasira ng system mo. Tingnan natin ang mga symptoms at root causes nito. Narito ang early symptoms, delayed sleep onset. Hirap makatulog sa gabi, umaabot ng lampas 30 minuto bago ka makapikit. Reduced REM sleep, mababaw ang tulog, kulang sa vivid dreams. Nagigising ka na pagod pa rin ang brain. Morning cortisol spike deficit. Hirap bumangon sa umaga. Pakiramdam mo ay groggy ka kahit 8 oras ang tulog mo. Narito naman ang late symptoms. Insulin resistance. Sira ang leptin at ghrelin signaling mo. Palagi kang gutom sa asukal at carbohydrates. Nagiging makapal ang visceral fat. Chronic systemic inflammation. Bagsak ang immune system. Madali kang magkaroon ng dermatitis at iba pang hyperemian response. Cognitive decline. Nawawala ang focus at bumababa ang working memory sa umaga. Ano ang root causes? Melatonin suppression. Ang spectrum ng blue light, particular ang 460 to 480 nanometers wavelength, ay tumatama sa melanopsin receptors sa iyong retina. Kinaharangan nito ang pineal gland sa pagsecret ng melatonin. Circadian misalignment. Ang peripheral clock sa iyong liver, pancreas at skeletal muscle ay nawawala sa sync sa central SCN clock. Nagiginisan ito ng metabolic dysfunction, oxidative stress in photoreceptors. Ang matagal na exposure sa short wavelength light ay lumilikha ng reactive oxygen species o ROS sa retinal pigment epithelium. Huwag kang basta-basta magpabudol sa mga commercial, inaanak. Sabi nga sa ating panuntunan, question everything. Maraming produkto ngayon nagki-claim na kaya nilang gamutin ang puyat at pagod mo. Tingnan mo itong Quantumin Plus na may mineral water base, zeolite at mga electrolyte gaya ng magnesium at potassium. O kaya itong Jewel of the Orient na punong-puno ng adaptogens gaya ng jawgulan, rhodiola rosea at esquisandra. May mga uminom din ng Nins Capitone 21 na may ashwagandha at ginseng, magka-enerhiya kahit puyat. Pero makinig ka kay Tita Maricel, ang mga produkto ito ay pwedeng makatulong sa cellular function o magbigay ng temporary energy boost pero hindi nila mabubura ang biochemical damage ng blue light. Walang herbal blend o mineral supplement na may kakayang pumigil sa physical suppression ng melatonin kapag ang retina mo ay nakababal sa screen gabi-gabi. Ang tulong solusyon ay hindi mabibini sa bote. Ito'y ang disiplina at self-reliance over superstition. Huwag mong gawing talakip-butas ang mga supplement para sa isang sirang lifestyle system. Ayusin mo muna ang tulog mo bago ka gumastos ng mga antioxidant. Kaya inaana, tandaan ang sound mind, sound body. Kung sira ang tulog dahil sa blue light, sira ang buong physical at mental capacity mo. Kapag pinabayaan mo ang circadian disruption, mag-uumpisa ang isang malawag na mechanical at hydraulic failure sa iyong cardiovascular at lymphatic systems. Ang kakulangan sa melatonin ay nagpapatas ng sympathetic nervous system activity gabi-gabi. Ang resulta nito ay talamak sa nocturnal hypertension. Ang blood vessels mo ay hindi nakaka-relax. Para itong high pressure hydraulic valve na unti-unti pumuputok ang lining o epithelium dahil sa tindi ng pressure. Kasabay nito, nagkakaroon ng congestion sa iyong lymphatic system. Ang waste clearance mechanism ng brain na gumagana lang tuwing deep sleep. Kung walang tulog, ang metabolic waste tulad ng amyloid beta ay hindi na de-drain. Para itong baradong lababo na nag-iipo ng dumi na nagiging sanya ng neuroinflammation at neurodegeneration. Lumalala pa ito daw sa environmental toxins na sumasabay sa silang system mo. Ang mga heavy metals sa mga substandard cosmetic makeup, aluminum sa deodorants, at endocrine disruptors tulad ng phthalates sa household cleaning agents ay hindi mag-detoxify ng liver mo sa gabi dahil baradang metabolic pathways mo galing sa puyat. Para maibalik ang sovereignty sa iyong kalusugan, kailangan ng seryosong lifestyle overhaul at systemic intervention. Circadian light block. Pagbaba ng araw, gumamit ng 100% blue blocking glasses o mas mainam ay iwasan ang paggamit ng lahat ng gadgets na may screen. Tanggalin rin ang mga LED lights sa kwarto. Heavy resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load sa hapon upang maubos ang glycogen stores at mapatas ang adenosine drive na nagpapadali sa sleep onset. Sabi nga sa commandments natin, capacity for violence. Ang physical strength ay protection sa sakit. Ancestral diet system. Kumain ng local fats para sa neurogeneration. Kumain ng pork at chicken liver para sa vitamin A at B vitamins at fresh catch na isda galing sa dagat ng albay para sa omega-3 fatty acids na nagpapatibay sa retinal membranes. Lutuin ito sa local fats tulad ng taba ng baboy onion. Hindi sa seed oils na puno ng linoleic acid. Clinical targets. I-audit ang iyong high sensitivity C-reactive protein para sa inflammation at HbA1c para sa glucose stability. Targetin ang fasting insulin na mababa sa 5 ml. Narito ang ating paborito. Text mo audit ko live radio interaction. Listener text number 1. Tita Marisala ko si June mula sa Kamalig. Driver ako ng tricycle kaya puyat at madalas na lagi nakatitig sa cellphone habang naghihintay ng pasahero sa gabi. Bakit po sumasakit ang likod ko at parang laging pakod ang utak ko kahit uminom ako ng energy drink? June, barani na ang hydraulic system ng katawan mo. Ang asukal at caffeine sa energy drink ay nagpapasabog lang ng cortisol mo habang ang blue light ng phone mo ay pinapatay ang melatonin mo. Kaya sumasakit ang likod mo dahil sa talamak na inflammation at walang sapat na tissue repair sa gabi. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng NEEDS Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
9: Ang NEEDS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NEEDS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NEEDS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang NEEDS Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
10: Ano pangalan mo? Ako po si Ma'am Bet. Taga Piña Prensa po.
11: Ma'am Bet, ano yung kwento mo sa partner mo? Ano yung mga nakikita mo sa kanyang sakit niya?
10: Yung sakit po niya sa prostate. Tapos nangihina po yung katawan niya. Tumataas po ng mga result niya sa mga blood chem niya is cholesterol, then creatinine.
11: Ilang yung creatinine niya?
10: Ang creatinine niya is 186.
11: 186?
10: Opo.
11: O tapos?
10: Tapos yung uric acid niya is 10.
11: Okay. So, nakailan buwan na yung asawa mo nung pina-blood chem mo?
10: Ano po, after one month, nagpa-blood chem po kami.
11: Okay, ilan na lang yung uric niya?
10: Ang uric acid niya po, that is 10. Ngayon po, after 1 month sa pag-inom niya ng Nins Cafe at saka yung alkaline water, nag-8 na po yung ano niya.
11: Okay, so madali na mag-normal. Yung creatinine niya, dati?
10: Dati po, ang creatinine niya is 186. Ngayon po, after 1 month po na pag-inom niya, is nag-130 na po yung creatinine.
11: Creatinine niya. So, nakatulong ba yung Nins Cafe at Alkaline?
10: Sobra po sa pagtulong yung binibigay ni Ma'am Nins na Nins Cafe at saka yung Alkaline.
11: Nakatulong.
10: Sobrang tulong talaga.
11: Oo. Tapos, ano na yung nakikita mo sa kanya? Hindi na siya hingalin, hindi na nanghina?
10: Opo, hindi na po siya naghihina tapos pibihin niyo po. Mas okay na po siya niyan kung pwede noon na hindi pa siya nag-inom ng Nins Cafe at saka yung Alkaline water.
0: Nanay, anong pangalan mo?
12: Evelyn Prince.
0: Taga saan ka?
12: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig mata. Anong problema mo?
12: Nagluluwa sumata ako.
0: Malabo?
12: Opo.
0: May alapaap? May nahiling kang garip floaters?
12: Opo.
0: Pero ang sauna yan, aloy na? Aloy-aloy na?
12: Aloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang malinaw nangyari?
12: Malinaw na ang pagiling ko.
0: Yaong paso, pagluha?
12: Dain naman.
0: May alapaap ang nahiling?
12: Kura.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
12: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata.
12: Iyo po. Magpalinig man kay mata. So,
0: magayon talaga?
12: Mata.
0: Magayon?
12: Iyo.
0: Oy, thank you. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
13: Maylin Mones.
0: Taga saan ka, nanay?
13: Karakaran rapa-rapa.
0: Nagano ka digdi sa Sabah?
13: Ang sa magandangan papinsang ko agon.
0: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
13: Check up ako ka. Nanirama lang nga na ako kalmata ko baga.
0: Oo.
13: Kaliluha.
0: Sige, luha. Ngunya, nagpalinig ka.
13: Palinig ako.
0: Kumusta lang sarong linig lang?
13: Kaginawa naman pa ako ngunya. Maray na ang pag-ilin ko.
0: Dahil na nagluha?
13: Dahil na. Pero hindi dahil na nga. Tililigan ta. Inoperahan kaya.
0: Oo.
13: Dahil na nga.
0: Ini man sa nang pinalinigan mo. Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
13: Tingin mong sindal. Siguro na kami. Ano ka maray maglinig?
0: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung suro si Mana. Okay, nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Taga saan ka po?
13: Sabang.
0: Sabang? Nagpalinig ka pong mata?
13: Opo.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
13: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
13: Magayun.
0: Mapresko? Oh,
13: Presko.
0: Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
13: Magpulinig na sila.
0: Tama gayon talaga?
13: Magayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
13: Sa tulo ba baga nagpalinig?
0: Iyo, dahil nagkaroon ka magayon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
14: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangarad mo?
14: Yormita Aniro po. Ano, ma'am?
5: Normita, Angero.
14: Ma'am, na taga nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
5: Gari po, pero may pulingan. Mata ko kaya.
14: Haloy na, an?
5: Haloy na po.
14: Ngunyan po, nagdigda ko sa San Francisco. Naaraman mo?
5: Iyo po, naaraman ko po. Kaswapon.
14: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
5: Iyo po.
14: O, kamusta na nanay? Tapos ka na magpalinig?
5: Iyo na po.
14: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatihan mo sa mata mo?
5: Malinaw na po sa pagiling ko. Pagkatapos nali talaga so gari may baybay ang mata ko.
14: Gari may ulap?
5: Yup.
14: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
5: Bako man kailang po, gari may plastic na nakakaano sa mata
14: ko. Ah, may nakabarang plastic. Apo. Ngunyan, hain na sa plastic.
5: Nali na po.
14: Wow, thank you, Lord. Ma, palinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses, ha? Nanay, anong pangaran mo?
15: Ako po, si Rose Arangor.
14: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatihan mo dyan?
15: Gari po, malahugo nun ang mata ko.
14: Tapos anong nahili mo? Gari may alapaa?
15: Gari, uyo po. Gari may mga aso.
14: Aso, ngunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
15: Maray na po, malinig na, malinaw na pag-iling ko.
14: Nawara so mga aso?
15: Uyo po.
14: Nawara. Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaa?
15: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
14: Malinaw na?
15: Iyo po. Malinaw.
14: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
15: Magpalinig man sinda sa mata ng danani. Maali
14: man sa mga labog-labog, paglabog ang mata. Thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
16: Sikap. Lugino po.
14: Tagasayinta po.
16: Tagasabang.
14: Nanay, nagabil ka kang linig, prilinis mata?
16: Opo.
14: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
16: Hindi po, malabog-labog yun lang, makahiling at marayray.
14: Pero pa lang, nakahiling ka ng marayray?
16: Diet.
14: Okay, dati, malabuo na? Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
16: Magpahiling man sila. Magpalinig man sila.
17: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
18: May hinanda akong bugtong para sa iyo ngayon. Hindi mo nakikita, hindi mo naamoy, pero dang-dang ninanakaw ang talas ng iyong utak habang nakakulong ka sa kwarto. Ano ito? Ang sagot natin dyan ay ang tinatawag na inner carbon dioxide cognitive drain. Noong unang panahon, ang mga tao ay palaging nasa labas sa ilalim ng kalikasan. Ang ambient atmospheric level sa labas ay nasa kaligid lang ng 400 to 420 parts per million. Ngayon, dahil sa modernong sibilisasyon, nakakulong na tayo sa mga sealed, energy-efficient concrete buildings. Dito pumapasok ang industrial societal force na kailangan nating bantayan para hindi tayo ma-sweep away. Sabi nga natin, stand tall, see the flood. Ang selyadong kwarto ay nagiging isang metabolic trap kung saan naiipon ang sarili mong kininga. Kapag ang isang tao ay nag-metabolize ng carbohydrates, ang end product ng cellular respiration ay sa loob ng maliliit at kulob na kwarto ang levels na ito ay madaling pumula mula 100,000 ppm hanggang mahigit 3,000 parts per million sa loob ng ilang oras. Ito ay hindi simpleng kakulangan ng oxygen. Ito ay literal na hyperkalemia, high carbon dioxide level sa dugo na sumisira sa iyong executive function. Narito mga symptoms at root causes. Hatiin natin ito sa mga indicators para ma-audit mo ng maayos ang iyong system. Dahil tandaan mo, kailangan natin ng sound mind and sound body. Hindi gagana ang matalas na utak kung ang physiology mo ay nilalaso ng hangin. Early symptoms, mild somnolence, bigla ang paghikaw at microsleep tendencies habang nagbabasa o nagtatrabaho, cognitive deceleration, bumabagal ang progressing speed ng iyong brain kapag nagko-compute ng data, attention drift, hirap mag-focus sa isang task madaling madistract ng social trivia. Narito naman ang late symptoms. Si Fawya, nagsisimula ang dull, throbbing headache dahil sa cerebral vasodilation, executive dysfunction, grabe ang bagsak ng strategic thinking, risk assessment, at complex problem-solving abilities, batay sa mga neurocognitive meta-analysis. Respiratory acidosis, nakakaramdam ng kabog sa dibdib o dyspnea, shortness of breath, habang nakaupo lang. Ang mga root causes of mechanism, bakit ba nagdidilim ang paningin at utak mo? Narito ang itong biochemistry sa loob neto. Cerebral blood flow alteration, ang mataas na sa lungs ay humaharang sa normal na gas exchange sa alveoli. Tataas sa arterial blood, ito ay nagiging sanhi ng vasodilation sa utak. Binabago nato ang perfusion pressure at intracranial homeostasis. Systemic pH shift, ang excess ay nagre-react sa tubig sa loob ng isang vascular system. Lumilikha ito ng carbonic acid. Nagiging acidic ang iyong blood profile na nagpapababa sa affinity ng hemoglobin para sa oxygen. Neurological downregulation, ang acidic environment sa central nervous system ay nakakaapekta sa synaptic transmission at neurotransmitter efficiency, lalo sa prefrontal cortex na responsable sa high-level logic. Tuloy ang ating talakayan, inaanak. Dito pa lang tayo sa ikaw at inyong kalusugan. Hatiin natin ang mga pangmatagalang pinsala neto sa katawan. Kapag pinayagan mo ang talamak na hypercapnia gabi-gabi, ang katawan mo ay parang makina na dumaranas ng hydraulic failure. Ang talamak na respiratory acidosis ay nagpipilit sa kidneys na mag-retain ang bicarbonate habang mabuffer ang acid. Ang compensatory mechanism na ito ay nagpapatas ng systemic blood pressure. Dahil sa cerebral vasodilation, nagdaka ng mechanical stress ang endothelial lining ng iyong brain capillaries. Ang resulta, chronic neuroinflammation at unti-unting pagkamatay ng mga neurons sa hippocampus. Mas lalo itong lumalala dahil sa mga environmental toxins sa loob ng bahay. Ang mga commercial deodorants, synthetic makeups at household cleaners ay naglalabas ng volatile organic compounds o VOCs. Naghahala ang mga chemical na ito sa kulog. Lumilikha silang isang toxic atmospheric soot na umatagat sa iyong cellular respiration at endocrine system. Para hindi gumuha ang iyong system, kailangan ng agarang engineering at lifestyle audit. Aeration protocol, magbukas ng bintana habang natutulog. Gumamit ng mechanical exhaust fan para mapersa ang gas exchange. Resistance exercise, magbuhat ng mabibigat na load. Ang muscle hypertrophy ay nagpapalaki ng iyong glycogen storage at nagpapadas ng buffering capacity ng lactic acid at carbonic acid sa system. Animal leaning baseline diet, umiwas sa seed oils at lectins na nagpapasiklab ng gut lining at systemic inflammation. Kumain ng mga local na animal foods mula dito sa Albay. Bumili ng sariwang organ meats tulad ng atay, domestic pork, native chicken at mga fresh catch na isda mula sa Tabaco Legazpi Port. Ang mga natural fats na ito ay may sapat na cholesterol at fat-soluble vitamins para kumpunihin ang damage sa membranes ng iyong nervous system. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
19: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday

0: long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premo Season 4
2: Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasang
4: at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: 97.1 OKFM.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
5: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
5: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna. Gaw!
7: 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points whenever shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
10: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
9: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
10: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
9: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
12: Rain, rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo,

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
1: Mga kaalaman
0: ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan
1: at pagpapaunlad ng kaanyuan
0: para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang Best Cafe ay maraming beses na pong kinilala o tinanghal bilang pinakamahusay at pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At yan po ay mula sa survey ha ng mga nasabing award-giving bodies. Dahil sa survey po nila, lumalabas na maraming probinsya sa ating bansa ang tumatangkilik at nangunguna pa rin ha ang Best Cafe pagdating po sa herbal na kape. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, tiyakin mo ang kapartner mo sa pagkakape ay Best Cafe. Lalo na ngayon ha, na may ibang variants na matitindi rin. Ay ang Best Cafe katulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na mas marami ang sangkap at lalong pinasarap. Kaya lalong masusulit sa iyo to kapag ikaw ay nagkakape mga ka-wellness. Ha? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na eto naman may sangkap na tongkat ali, maca root, ginseng at syempre yung masarap na kape. Ang mga ingredients na to ay kilala sa buong mundo ha. Na alam nyo na ha, pampadagdag ng energy, pampabigay ng extra lakas para po lalong tumagal ang bawat isa sa kanyang paboritong ginagawa. Okay, alam nyo nang ibig ko sabihin, lalo na po sa mga mag-asawa. Ha? Hindi lamang ito para dun sa mga nagtatrabaho na kailangan ng extra lakas, kailangan ng pagpupuyat minsan. Pero lalo na doon sa mga mag-asawa na lalo nilang gustong maging mainit ang kanilang pagmamahalan. Okay, sabi nga basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre yung Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na finormulate para matulungan ang tao na makontrol ang kanyang blood sugar, blood pressure at blood cholesterol. Maging ang timbang para po ma-achieve ang pinapangarap nating kaseksihan at kamachuhan. Okay, yan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Okay? Mga ka-wellness, kung sino ang gustong magtanong o magkonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Tulad po nitong texter natin na magaman hindi katanungan to, hindi pagkukonsulta to, pero gusto kong ibahagi sa inyo yung kanyang napakagandang text message. Ang sabi po niya, mabuhay po kayo Dr. M at ang inyong programa. Marami po kayong natutulungan maging ang mga produkto nyo. Maraming salamat po at God bless. Yung ganitong mga text messages mga ka-wellness ang nakakataba ng puso at nagbibigay lalo ng gana sa amin para talagang lalong paigtingin, pagandahin ang ating programa at syempre, lalo pong gawing quality at safe, at mahusay ang ating mga produkto. Tulad ngayon, naghanda po ang inyong lingkod ng isang magandang kaalaman naman na siguradong makakatulong sa inyong kalusugan, ha? Tulad yan, ano po, baka kayo po yung tipo ng tao na sa gitna ng gabi, ano, yung minsan madaling araw, nagigising at nahirapan bumalik sa tulog. Kaya hindi po nakukumpleto yung kailangan yung tulog para sa magandang kalusugan, ha? Ano ba ang dahilan yan kung bakit ang tao minsan nagigising sa madaling araw, sa kalagitnaan ng gabi at hirap nang makabalik sa tulog at ano ang pwedeng gawin, okay? Yan ang aking ipaglilingkod sa aking pagbabalik.
3: Pare, may bago! May bago!
4: Bago?
3: Oo, may bago!
4: Anong bago?
3: Bagong Best Cafe!
5: Introducing
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
10: Kaya sulit sa health benefits.
9: I'm Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Ipapaliwanag ko ito, kumbaga in layman's term, ano? Sa salita o sa paliwanag na mas maintindihan ng karamihan, ha? Okay, bakit nga ba yung tao minsan nagigising ng kalagitnaan ng pagtulog niya, madaling araw, tapos hirap nang bumalik sa tulog, okay? Siyempre, yung ating katawan kasi, meron niyang mga rhythm na tiyatawag, ano? Okay? Para mas madali niyong intindihin, yung daytime rhythm na lang ang sasabihin ko, tsaka nighttime rhythm. Huwag na yung mga technical terms nila, no? Yung rhythm na yan, yan ang nagsasabi sa katawan natin kung kailangan ba tayong gising at marami tayong gagawin, asikasuhin, ano? At yung isang rhythm naman ay yung kailangan ba tayong tulog, yung nighttime rhythm, ano? Yun naman yung ating natural clock sa katawan na nagsasabing dapat na magpahinga at matulog po tayo, okay? Minsan kasi mga ka-wellness, okay, habang nasa nighttime rhythm po tayo na dapat po ay tayo'y tulog, ano ho? Nagte-take over minsan yung daytime rhythm na sinasabi ng katawan natin, kailangan nating magising, ano, meron tayong mga dapat asikasuhin. Yung iba naman, ang binubulong ng utak ay marami ka dapat isipin, hindi ka pa dapat magpahinga, marami ka pang dapat, kumbaga, gawin mo munang kompleto yung araw mo. So, may dinidikta na ganun sa utak natin. Kaya yung utak po natin, yun ang nagti-trigger para magising ang ating katawan, ano po, sa kalagitnaan ng ating pagtulog, ano, okay? Pag ganun kasi, tumataas po ang stress hormones natin tulad ng cortisol, nagigising tayo, kaya talaga dapat bago matulog, iwasan po yung sobrang pag-iisip ng maraming bagay, mga ka-wellness, okay? Pag anong nagigising po tayo, mga ka-wellness, ng kalagitnaan ng ating pagtulog, may tatlong bagay na dapat iwasan mong gawin para makabalik ka sa tulog, ha? Ang una, huwag kang titingin sa relo. Kasi pag nakita mo yung relo na halimbawa madaling araw at ilang oras na lang ay kailangan mo nang bumangon dahil may gagawin ka, lalo kang mai-stress, lalo kang mapipressure, eh lalong ano, magti-take over yung daytime rhythm, hindi ka lalong makakatulog. Imbis na bumalik ka doon sa rhythm na panggabi na dapat tulog ka, relax ang utak mo, lalo kang hindi makakatulog. Dahil may stress ka, makikita mo na parang ilang oras na lang, eh dapat ka nang bumangon. So iwasan ang tumingin sa relo. Pangalawa, iwasan mong tumingin sa cellphone o sa anumang gadget. Kasi yung liwanag ng cellphone at gadget, pag yan ay nakita ng mga mata mo, ang sasabihin ng utak mo, araw na, daytime na, dahil maliwanag na. So kailangan mo nang bumangon at hindi ka na pwedeng matulog. Eh yung utak mo, magdidikta kasi yun na bumalik ka na sa tulog eh. Eh paano kung iniisip ng utak mo, ano, na daytime na araw na hindi ka na pwedeng matulog, talagang hindi ka na makakatulog. So pangalawang iiwasan mo yon. At pangatlong iiwasan mo, kung hindi ka naman kailangan bumangon, huwag kang babangon. Kasi pag bumangon ka na, ano, doon sa mula sa pagkakahiga mo, mga ka-wellness, sasabihin ng utak mo, ah, gising na ako, kailangan ko nang gumawa, hindi na ako babalik sa tulog. So dapat iwasan mo yung tatlong bagay na yan para makabalik ka sa tulog. Una, iwasan mong tumingin sa relo. Iwasan mong tumingin sa cellphone, ano, yan ang pangalawa. At ang pangatlo, iwasan mong bumangon kung hindi naman kailangan, okay? Ano naman ang dapat mong gawin para makabalik ka sa tulog, ha? O aking ipaglilingkod sa aking pagbabalik.
11: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
12: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
13: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tomorrow Capis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
14: Q-Sai Massage Oil, mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Okay, mga ka-wellness, ha? Eh napaka-importante kasi na kompleto ang tulog. Kaya pag halimbawang naabala ang tulog natin, maganda na makabalik agad tayo sa tulog. Binanggit ko kanina yung tatlong bagay na iiwasan mong gawin, ha, para makabalik ka naman na agad sa tulog, okay? Ito yung mga dapat mo namang gawin, okay? Una, mga ka-wellness, mag-breathing exercise ka. Yung tinatawag na 478, yan po ay mga pag-aaral ng iba't ibang mga doktor na yan ay dapat mong gawin para makabalik ka sa tulog. Yung 478 breathing na tinatawag, mag-i-inhale ka po. Ito habang nakahiga ka, mag-i-inhale ka po ng 4 seconds gamit ang ilong, and then i-hold mo yung iyong ano, paghinga ng 7 seconds, huwag mo munang ilalabas, and then dahan-dahan mong ilalabas pamagitan ng bibig sa loob ng 8 seconds. Again, mag-inhale ka ng 4 seconds sa ilong, then i-hold mo ng 7 seconds yung iyong hininga, okay? Then dahan-dahan mong ilabas ang hangin sa pamagitan ng bibig sa loob ng 8 seconds. Gawin mo ng 10 beses yan. 10 rounds, mararamdaman mo unti-unti ka ng aantukin. Tapos, imbis na iba-ibang iisipin mo mga ka-wellness, mag-isip ka ng mga pictures sa ano mo, sa isip mo. Halimbawa, mag-isip ka ng picture ng balloon. Okay? After 5 seconds, mag-isip ka naman ng picture kunyari ng cute na aso. Tapos after 5 seconds, kunyari, mag-isip ka naman po ng magandang tanawin. Halimbawa, dagat. Ano, mga ka-wellness, yun lang isipin mo, tigpa 5 seconds. Tapos after 5 seconds, palitan mo na naman yung iniisip mo. Wala kang ibang isipin. Habang nakapikit ka, yun ang papasok sa isip mo at magugulat ka na lang, gigising ka sa umaga, nakatulog ka na lang pala kasi ulit doon sa ginawa mo na itinuro ko. Nakabalik ka agad sa tulog. Hindi ka nagbilang ng maraming oras para makabalik. Ano? Kung magising ka man doon sa madaling araw, ilang minuto lang. Dahil doon sa tinuro ko, makakabalik ka na sa tulog, makukumpleto mo yung tulog na kailangan mo. Pagising mo kinabukasan, maganda ang pakiramdam mo, okay? So tandaan niyo po yan mga ka-wellness, nang sa ganon, maging alanganin man na magising ka ng madaling araw, ano, makabalik ka rin agad hanggang masanay ang katawan mo na magiging tuloy-tuloy ang tulog mo, maging quality ang tulog mo araw-araw.
15: Ikaw ba ay sakitin?
16: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
15: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
17: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
18: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
19: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
20: Kilabot ng mga dalaga
19: dahil sa ERA.
20: At sinong kulabot?
19: Fresh, hindi ako.
20: Makidistro.
19: Ferong walat.
20: At parang batang bata
19: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
21: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
22: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Okay mga ka-wellness, kaya gawin niyo po yung tinuro ko ngayon sa programang ito dahil yan po ay mula din sa mga doktor mula sa abroad. Ano po? At siguradong napaka-epektibo.
23: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
24: Okay, FM Time, 6:46.
25: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
26: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week. Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit.
27: Hirak man, napurot palang sakali.
28: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
29: May tapang na hindi sumusuko.
30: May angking diskarte para magtagumpay.
31: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
32: Yan ang bangis ng layon.
33: Gerald Anderson, Easy Milk,
34: Mark Mugen,
35: Emil, and Vince of EBTK.
36: Leon, extra strong beer.
37: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
38: Drink responsibly.
39: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
40: You!
41: Listoon si Panikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa. Inagda siya ni Paninya bako para mag-happy-happy. Kuni para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Pani na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintong. Matibay tainan most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose Biogesic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
43: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hi sir, anong pangalan mo?
2: Ako po si Freddy Balita.
1: Kung ano daang kailang masabi kang doktor mo, pagpa-check up mo?
2: Kidney daw po.
1: Ano ang makulog?
2: Kidney po ang piat po, sacrobitis.
1: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
2: Maray po.
1: Sa kulog kang likod mo, yaong paday na?
2: Maray na
1: po. Maray na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga?
2: 5 beses.
1: Ngunyan, pera na lang?
2: Maray mo ang tulong siya
1: na. O, ngunyan, sa bitis mo na dating makulogon, makulog ang dating bitis mo?
2: Maray na po.
1: After 1 month?
2: Maray na.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po

0: Like as in mga palagatop at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan, pero may humukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.
1: Baka kumikilap, pero iba lang dyan yung Lugdog.
2: Good morning, kaparaas tabi, ha? Dahil ko tabi nag-host, pero kaparaas. Maraming napagkagan namin sa nagkabos, people. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maralsok, maralsok, maralsok na tabi ko mga people, ha? 7 minutes after 7 o'clock, magaganda. Good morning, David Sinuko Boss. Good morning sa mga kapitbahay. Maganda, magandang umaga, mga nakasangkay sa jeepney. Hello! Ayan, yung mga medyo late na tabi ko na magaganda. Ano na? Initabihan sa inyong paboritong FM radio station na kitabihan sa Legazpi City. Initabihan 97.1 OKFM. Gusto ko OK ka. And this is the Lugdog Jason on a Monday. Today is August 24, 2026. And sabay niyo po ako kung 10 o'clock mamaya with Babaknit Joseph Casey and sa Tambalang Double D. Sige, ha? And muna sa tabi naman kita nakatong doon, ano, ta, naging bisitabian gabos sa mga pangyayaring baby mama and family fair na ginibutabi sa Ayala Malls, Legazpi City. Anyways, okay, pasalamat na tabi sa tuyan mga sponsors, no? Ayan. Maraming maraming salamat tabi sa mga sponsors natin. Cesar Resto Bar, Crispin Car Wash and Coffee Shop, Nunez Land Surveying Services, Space Yard Co-Working Space, Own Style, Unilab, Sweet Treats Fashion, Nong Meetup, Casa Lorenzo, by Baby and Mama Chimi, DS Events, DS Coffee Shop, and Caribel's Food Hub. Thank you so much, Tabi, sa support. And siyempre sa mga raya ang Tabi naman ng mga nag-birisita. And maraming maraming salamat, ano. Maraming maraming salamat. Sagarang tabi kan OKFM and sagarang tabi ni SM Sugar, Sukar, and buong pwersa tabi nagpapasalamat sa inyo, no, boss, no? Sa ating mga sponsors. Okay? Sige. 9 minutes after 7 ng umaga and good morning tabi kay Chak Mong Eden Daria. Hello po. Ayan. May gusto ni tabi si Chak Mong Eden Daria mag, anini? Mag, turo text. Ayan. Happy Monday, Kuya Jason. Paki-greet tabi sa King Store. Always sa katutok sa OKFM habang busy-busy sa mga anetch-anetch. Yeah. Oy, i-text tabi sa nung mga gulo-gulo sa ating text line. It's 0931-106-7672. Good morning, Kuya Jason. Ayan, off to school. Have a great day ahead from Martha and Mary. Siyempre, kasama tabian sa iyang sa indang ina na magayon, si Chak Mong Honey. Salamat, ha? 10 minutes after 7 o'clock.

0: ako si Jopay. Gusto ko, okay ka.
1: Hi! Good morning, Tabi Isedo, Gabos people. Magandang umaga. And sa maghanap-hanap naman, Tabi, kansin ng mga bola-bola. And mga jolin-jolin, Tabi, ni Daludog Jason, ngayong umaga. Sige. Oy, may sarotabi, kinangga na kit 25,413,563.73 pesos. Super Lotto 649. Ang mga winning number combinations, 47, 20, 36, 43, 07, and 06. Again, 47, 20, 36, 43, 07, 06. Ultra Lotto 658, 43, 34, 29, 05, 41, and 33. Again, 43, 34, 29, 05, 41, 33. Oy, 232 million pesos, 608,532.87. Okay, ha? Sige, labing apat na minutes tayo makabigin after alas 7 ng umaga. And, oy, again, i-text tabi, ang senong numero, ang senong magulo-gulo. Ay, sa mo yung numero, ang senong magulo-gulo. Ayan, sana tayo pagkatabil ko, no? Text tabi ang gulo-gulo sa ating text line

0: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: That song was brought to you by Farix. Farix Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farix B araw-araw.
1: Yes, 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ayan. Sige, once again, pasalamatan natin yung mga sponsors ng ating baby mama and family fair na nangyari po naman sa event center ng Ayala Malls Legazpi City. And first time namin na makasabay digitabi sa baby mama and family fair. Ayan, sixth year na po, no? So, maraming salamat po naman sa lahat po naman ng sponsors. And good morning, tabi, sa mga jeepney drivers on the road na yaon dyan, tabi, sa Halabaan Carrizal Street or hali tabing 3rd District or maybe hali 1st District at sa mga pasahero na medyo naiipitabi sa maluwayo na flow kang traffic, no? Nagluluway-luway, tabi, dyan sa may eskwela. Uy, naagyan ko nindi sa wisarong eskulan digdi na may nakabugtak sa tao kang tinampo, no left turn. Maray iyan sa hiling ko, no? Ang mga no left turn. Kasi pag mag-left turn ka talaga, talagang mauulang mo tabi ang flow kang magkasabatan na direksyon. Kasi tatawang kang way para mag-singit dyan, no? Mawala ka, di ba? So, uninterrupted tabi. Pag mga no left turn, uninterrupted tabi sa doang opposite direction. Maray tabi na, no? Paano man tabi ang mapangyari dyan sa ibang lugar na dalakulaon tabi ng bultoki auto ang naglalaog tabi sa eskwilahan? Paano na magkigaman dyan kay no left turn? O, di ba? Maikot good siya, daddy. Well, anyways, oh, kamo tabi dyan na yaon tabi dyan sa may maluwayo na nadalagan kan mga orauto. Tada, kulo na orauto. May nagdalaog, may nagluluwas sa eskwelahan ng mga orauto na nakakaulang tabi kan dalagan kan trapiko. Take it easy, mga amigo, ha? Kantan ko tabi kamo. Taganing mahali lamang ang uyam nino ta dyan tabi sa dit na build up kang traffic, ha? Sige. Fight!

0: Jersey.
1: All right!
0: Sabi ang tabi sa loob, sa loob po namin ang banyo. Magrurasa namin kamo, tanayit na kamo. 14 minutes or 15 minutes before ang sosyo ng umaga. Mabiyay pa, ha? Magpamahaw. Magpahamot na. Nakasangli na. Bayot na.
2: Well, I'm running down the road, trying to lose. Kasabi tabihan sa kuya, tulungan niya tabi. Di ba siya tabihan na, hali, kinitabi mga tugang sa mga pag-agok-ok mo na tabi siya po. Nagamina, minatiripay. Bata, dati na tabi kitang sintunado. Mas natripli tabi sa pagtipay. Kan sa kuyang kuradit. Ang score ko tabi ko niyan tayo mga tungag hababa 97.1 na may 746.
3: And check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
4: 97.1.
5: Magbabalik kami.
4: OKFM.
5: Gusto ko? Okay ka. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
7: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemix!
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Bisita ng St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City, as in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Candaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
17: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
18: Tuhod! Siko, baywa,
19: aray!
18: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Okay, FM time. 7:50.
3: This time check is brought to you by
5: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. And Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Okay, FM time. 8:01.
2: 97.1. Magbabalik kami.
3: Okay, FM.
2: Gusto ko? Okay ka.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.